A good medice, must try so. Le sa siki le lholo, le sa siki la mutabelo. Obwese o kopana hape le ena tumelo. Fane ya ka ke mokwai. Ke le dumise jwalo ke le kwano abane. Le sotho. E le monna le wena ge kopanang. Holena le monati nati. Let's speak easy. Le go leng ka jwalo go tla kwa go re nyana boraro. Ga tlo tsama monate. Butle butle. Go ya ke na mane go re nya botshelela. Monate o mokalo. Hai bele mo tsebelo tsena he ngwana mme. Pelo ya ka ya benya ka letsi. Hobane eng kopanya le ba ratuwa ba ka ba mehla le mehla ha ile na kwena ena ke ile lwa hore ba sembali ba mametse hemo na mme kana kwena ke hopo ke bona mema paseka ke bona jalo LSKT9 ke bona jalo mema malakwane ke ba o ise nga ba utlwa sena selelekela ha ngwana mme ba re ka nnete ho raboraro e wotli ha ona ka mogomo ha e wotli wa gabagago o tla hloba bone ka o phamisa mazore dumela mokwena. Le nna ke re kgotsotlhe baholo ba ka ke re rata ka ofela lona. I love you all. Yeah, it was so wonderful. Sina sina like la ngwana mme wa tseba hore ha se le le fela tsena a ha se le le fela ha se le lo sibe o mo be se PCFM ka yona go di yona ena. Monati, monati. Eh? E wabata bo mme bo ntate wabata. Mariana ona ke ne ka nnete a ke ne. Ibe go ga mo heleng go ke ntwa se le mo le se le mo ngwana mme. A tla fona se le tsitse mmele. Eh, se le tsitse mmele. Ga ben se se ba go re yona e fihla ya fihla. Go gona e tla fihla jwang? Fela ha e fihle e fihle. Re tlene mbo re tlenele pele. Ka bo rona ga tswetse ha o. Ba bo matlena le rona ga tswetse ka nnete. Ya. Tlenele pele mwana monna. Mo ding mo re yanteng ke kwa. Mo ga satsibeng. Ha se a bo rona mo. Mo na se a bo rona mwana mme. Khaitsedi ya ka Denver ka mane he ngwana mme. Khaitsedi ya ka aus papaso. O ga le nna ke mametse ntate. Mme se bolelo le yena ge. Ke nna ene ke ding. Ke a le rata zwo. I love you. Abraça me. Abraça me. Adios. Ke ga tsoga ha ga ike sa go ebe ga di tseba dipuo tsena ha ga ike se mwana mme a wa menkuna le yena mwana mme ore ke nna enwa ntate khoso.

Ya mona he rena re nkile tshepo sola ka bine mona tiring bonang sa fapanong. Hey, ga khanna mona he ga he ga ho ri nyana botselela. E me so sire le mashume a mabedi a mesomene ka mora hore e nga bukai. Hey, ka mora hore e nya. Ya bra. Ke ka mora hore e nya bra go he mona. Ke itse re aya ka nnete go ya re aya ge tlabe re lo fitlha botlhe ee ga se ya bo rona mona mo empa re puetsako fela ngwana mme mona botlhe ra tsamaya botlhe ra tsamaya I'm telling you tle ra tsamaya ngwana mme re a tsamaya se ya bo rona mona ee ya re he ke nke ya o tsatela he ngwana mme e o ke dumelang hantle ba le he ke na ha ba tswa sa male fa se mona ngwana mme ga ba boluka ga ba boluka ka nne ka nne ba boluka motho a ile ngwana mme a boluka hantle ka kgotso a boluka hantle ka kgotso ngwana mme elo ratla sa melodi le monate se ratla sa la go pola se o tsi botlhe tsebo a dinga di etsa hantsa phela bophelo mba hae me tsalle hae le bo tsaba di mba hola le yena ba kena sekolo le yena ba sebetsa le yena ya ya ke ga yena ba le dikereng ke o qetela pidi ntsena sa gospel. Thank you.

wetswe tsena ke mahlomora o ihlabile ka ona bele le fula pelo le tla onka ska nna mamela dipina tse buima tsena tsa bo Bill White bo Luther Vandross o ihlabile ka mahlomora mahlomora o tla mmona motho a teng madutseng teng o tla mmona fela ka opa diatla a dutse a le mong a ntsa ga fela o tsa gona le ntho a gona ntho a e buang mono o ntsa ga fela he o sego ke mahlomola se ka nna mamela dipina tse ka ntse ga se dipina tsa bo mahamba yedwa tseno se ka dimamela o dula o le mong ke a o besa se ka dimamela o dutse o le mong mono mo o dutseng teng o tla kula ke a o besa o tla kula ga eno ke nae o nae huh? Yeah, Joy and Pain, Alex and Shine. Oh. Mr. Tom, I'm on this. Oh, yeah. Now I'm shining him with Langamo, Abdulangamo. Ute amo suji. Ute mushanamo salgamon, half yan, mon. How you mon a year? Kiki shabby get a gawan among my blunting. Shanelo. Ke moshana go thabo themane. Shana go thabo themane. Ya monne mo ne reng ha tshe ngwana mme e bo tabola di dashboard tsa dikoloi. Go le tsa batho di fedile ke yena. Ska ba mkena ka ska ba kena go hanga go dinya. Tsa ka kena ka go dinya o bola ikile. Ba ba ha tshe ya mona. Dashboard ene ya tetegano. Ha ka kena ka go dinya o tla e bona dashboard ene ya tawi. O tla e bona dashboard ena ha eta wile. Ko e matlere. Ba le bona bana ba matlere. Ke bana ba batho ngwana mme. Mantse ba tlameha go ba tlereane. Mantse ba tlameha go ba tlereane. Bana ba matlere. Ya. Ba la ile pa la makuri ya hao ngwana mme. O ska ba dumela ha tsheya ho ha. Aska ba ba tsheya ho hang. Ha ka tsheya mo no wa etlega, go ile na ha ngwana mme wa etlega. Ho tena, wele ho tena, ho tena, mo le tsa no reng, o bua le o di letse tsa mpina tseo. O tsa ba hantle hore ke ikapa ke itlwela. Ah ah, bona. Ha o le bethe ngwana mme ha o ithabe ka mahlomola. Ha a. Ha o le mwalo, ha o ithabe ka mahlomola. Ha ke kelello ya o kana go eno ya balabala. O collect Antoine le yena. O di bem. Ba le o di bukella, ba le ha o tloa mono o shebe gona e le nyona na ke fi, ke nka e fika di ditse. Mahlomola o kena motsiare. E mahlomola ke motho a tswaga motho motsiare. Ja. Ska ba nna batla go no. Ha ga batla go nne go utlwa utlwe di tlhabile ka mahlomola. Ja. He? Ho tu wena ya sinyile, o ntso sebeletswa. Wena o tu wena o go ngwika pa o itlwela. Ho tu o uetse o ntso sebeletswa. Ho tu o ntso sebeletswa. File ya o kgine ka o di modimo. E sebile e tshwere gona jwale tjena e sentse o se o ntse o sebetswa yona mme lebelela sephetho e o tho lebelele sephetho go thwe ka godimodimo faele ya gona je o tlwelela o tlena mono modimo o tlenele odimo fela o tlenele odimo ke ile ka tshwara ba bo matlena le bona ngwana mme go thwa phakise go tho phakise monna e so tho phakise o kene fela o tla fumana o sa notlelwa o kene fela a ke ba ba notlela go hang o le maponisa a ke ba a buetsa a ke ba ya maponisa mmane a bulanyewe tlhotho ko fe molaetsa go thwe o tle gona bua le tjena le file ya le ntho le maponiseng o ke ba uwa ee o na le batho ba sa ya maponiseng ngwana mme
ilo bana ba utlwa a ka nete ga swa ga le bana ba batho le gona re tinge ga phela hai ge boneng mponeng ke ke nne le nna mwana lona ke nne lwa ke security mponeng he ke batla chelete ha ke na le mosadi ke batla mosadi ke ha ke na letho mponeng he bole mushane lo ngire tlo ya puri mwana mme a tla go bolagasha ka ga mezi ka ga lwatle a ga ke nne no he le nna ke tlile mwana lona ke nna ke nne ke tlo tla ke bua le lona lona ba fatshe e le mpone he le nna eno le nna ke tlile se ke la ntahla ke bona ka seleng tafili ba bona jena bana ba mme le nna ke ha e ka nnete ke tlotla ke le bona ke lahlele nthonyana ka lona ka mona le re go le nna le ntshebe ka mohau ha tlo mona nka hlo ngwana mme skopo ka ofela se lahlela pu ka ga le batle ka mana se ke le ding ya ga tlo mona re ke gona le mpone he bana ba isu le mpone le nna le ke nne le ntshebe e le nna le ntshebe bana ba isu le ntshebe ke nenwa ke ding ya uno nke mwana mme o nke khomo fela mo loga hai kwa ona ba dimo bana ba ngfugaletse bana o nke khomo mwana mme ntse phela o itle o go walakasha ka ga lo atle ka mono ka pa ka ga maqadika ka mono o ile tlhele ka mono fela ka mono ga a ha o tlo mo bua le bona bana ba fase bana o bua le bona ba bitswa ha le shebile nyeo nyeo ena wa phela ona ba na ona tsena ke a sokola mona mo giteng e na mona mo giteng ke a sokola ha le mpone le bona nyeo fela bona nna ke phela bua ngwana je ha ke sebetse ha ke na tšhelete ga ke na mosadi bue le nna ke gae ke tlo tla ke itlaleya go lona mona he bagolo ba kagwe le nna ke securityng ke nna eno ke nne eno he mponeng ntho a lona ke ena ke le fa yona mona ga ka tanka kgomo ena ere jala ka tla kaga maqadika ka mane ngwana mme are ke se ke ena mponeng he ya mono he badimo ba eso itshetle mono he badimo ba eso are ya se o bima ngwana mme o so koka le ba fatshe ba lo tsebo so le bima ah la tla fatshe mona re ke nna enwa le nna le ndeng tshebe ke tshonne ba eso mponeng he le nna le ke la tlisa nyeo fela nka go motsa batho kwa nantsa ya ya no buile bona ngwana mme no buile bona ba mo bana ngwana mme ba bua ba bua ba bona ntse di unyamella mona sa tsona di unyamella kae mona e la butle sa maulu a khala khomo ka mana ba skopa sa go ntsa ngwa la hlela ka mono fela ngwana mme ka pangwe eno feletse eno tle ba o bona go tle ka nnete e hle o nale mathata o inke o tla bila hlela ka mono he he ba e ya ngwana mme e ya ngwana mme ai le nne ke nne ke nne o wa seba go lo u bua le bona e ke nne no he mpone le nne ngwana lona thabiso ke itlisitse thabiso mona ke re le tlo tla le bona le nna go ka nnete le bona le nna nthusa ba mba haiso e ha tlo mo no ke le ke tlisa mtho dikele di magame mo nge go ni le nna ke nne no he mpone mpone ha ke na letho mona mo keteng ha ke na letho ile ha tswa ka ta ile ba ma tswa nte ngwana mme o tswa tseka dikondom e ma tswa nte o tswa tseka dikondom mana ha ba lwana le khala bena ha ha ha ke ke bona ha o ne sa ke ya kondom o ne sa ke ya kondom ke bona ha e bona tene e nya nyane e tabuile bona ke ene ne ke kentse e tabuile a o di tsano no sa ikenya ntwena o di tsano no sa ikenya this is too big this is too small for me ha this is too small for me ha ho hang o ne sa ikenya ho ha motho engwe ha tlo mona I'll take you there ha I'll take you there.

0: Set up, I guess, Staple Singers. Monati, Monati, Monati. I'll take you there. Mesosu emashuma mabedi a mesumedi. Re have a hundred ring and a bhlano. Mafuana salamangata. Una le lefu mona lo thing ke hunter what. O thing ke hunter what? Hunter virus. Anna ga se bona re tla ya ke tla re. Tshele le be ha holo le kutsi. Ba re tloga kwalla ka matlumpe. Le fatshe le ya o fele. Le fatshe le ya o fele. Ke ona mafu a ke mafu a mfuta o feng. Ho na le mafu tswa mo di hunters mamma mamma. A go sa tse bona a hlaa kae ko senzelo ga ya motho ngwana mme go bua bona na o itshireletsa wane o ipaballa ga o thoske nna ga tsamaya re dulang ka matlong ge dulang ka matlong ka tloga ke ntho tse ngata ngwana mme bo phofe ya papa phofe ya bogobe diparafini motlakase tsona tlhodi ga ke hetla re ga o tho eo dulang ka matlong o bona le phofu ka nnete gobane jale ga o se o thwe tena ka nnete o se o le kotsi motho ena o thwe ga e hemelana e nengwana mme ga e hemelana jale ga re bone gore botlhe re dulang ka matlong he ga ntho eno o se o thwe ke ene ene ba itse gaufinyana go ae ka tshelano ka mona fela mona a o tsebe se tlile ka mo ga e ka tshelano ka fela e teng ka mo gape ba re ntseng gono ka eno fela ntho ene e se teng sothong so re tlameya go bona gorena ke tseba go ba sotho ya ke batho ba tsebang dintho tsa bona gona ge a cheka ee gona ge a cheka ngwana mme bole tle le bone bo ntate bo mme lona beng ba methogo tle le cheke tle le cheke ya re utlwa gona ntho enana tsela e tlang ka enana e tla e reng mo ge tsebe o phologa ga re batle go iphumana le gona re iketse ganete ga re batle go bona ge se re ile bana ba gona ntse ba rata go tlatla phela le bona ba ke ba phele bophelo bona bo re ileng ra bophela ba ke ba utlwe monate wa lefatshe ee ka nako ya bona le bona ba tlage go bana ba bona aa bana ba rona re ile ra sebetsa lefatsheng mona ga etsa 1 le 2 le 3 ka nnete go bobe yona je go ba ata le go bata ore motho wa bo so sa tsebe gona o itseng o tshwareng o tlolelleng mona go na le nako e kile ka bua ka ntho mona lona basotho ba eso mona ga gole ke botsa bomme ga gole ne ke botsa bomme gona bomme ke a tsaya go na le sikinyane le tshwenyatshwenyang jena gagolo ga se le gola ee se le dilemong tse itseng tse itseng tse itseng ga na siki e ge ne re ge o e bona bang e tla bang kore motho wa teng motho wa teng ga ile a tshwarwa ke nthwena kapa a tlotla a tshwarwa ke nthwena o bona di-sign difeng ke bua ka menopause ke bua ka go menopause ba bang ga ba leseding ba bomme gorena ntho e nena e tla ka sebopo o sefeng ga e tla gorena o tla utlwa o ba jwang o ba jwang o ba jwang o tsebe ke di-sign tsa ntho eno jale e tlotseng mo lehelo na bommeng ke go tlo gona le thusa ba bangwe ba bana ba bolona le thusa ba bangwe ba bana ba bolona ba senang lesedi la gorena jale ntho ena ga e le jeno e utlwala jang e tla jang ba thuseng he ba thuse ba thuse ona ba tshwantseng ba ditsetsing ba seng leseding la ketsagalo eno gona sebopeo se e tlang ka sona na e tla ka sebopeo sefeng bo dilemong tse kae ga o se o thwe bonyane o dilemong tsa go jale ibe o welana le yona nthwena ba thuseng bo mme ba thuseng ba thuseng re bua ka menopause hona bietsang bo mme bana ba bang bana ke tlholeo ntho eno ga ona ntho nka ba ka etsa ebile ga se ntho e ka patwang ga se ntho e ka patwang ke tlholeo ga tsebo gona re bua buang ka yona ntho ena o ntse o tshwana le bona bashanyana bashanyana ke ntho tse setutunyana tjena itlhe ba na le botutunyana tjena bashanyana ee ga re bua tabeng tsena tsa boausi bana ba morago tjena ge ba seng ba dilemong tsa bona ba seng ba tlhatswa mme le bashanyana ba bangwe ba ba tsheya sekolong kwana mme lona bashimane bashanyana bananyana bano ga itseritseng tsa lona di tlasa tshireletso ya lona le le sekolong kapa le le motseng le le kae kapa kae ba tlasa tshireletso ya lona se ka itlepang ditsheo ga motho eno a osi a welane le ntho eno a o tlameya go mo tshireletse tlameya go bang kapa bangwe mo tshireletse kore ke tla le bjetsa ntho e nyanyana bashanyana nke ke le bjetse pale ileng go nna ra kopana le yona rona ge le bontate ba bararo ga tsamaya le motho wa mme ge le bontate ba bararo ge tsamaya le motho wa mme monna a ka ema gotlhe mona gotlhe o ena mona wa ema o etsa sekotlwa sa monna moo gotlhe ko ga a getse gona o eme kae ga a kala utlwa go na le bothata o itla ikemela gotlhe mona etse kotlo sa monna but naana motho wa mme naana motho wa mme ge le ga mo tshireletsa mmeno ge le ba gago ge le ga mo tshireletsa go bona gore seno se e tsalang go ena mono se tswe a se tlose ge le ka letlhono lwa ke re botho bo mme ba tsamaya ba ikile dikobo ba tsamaya ba nkile dikobo ba tsamaya ba nkile dikobo batho ba bomme ga re mme tlhobola kobe tlisa koe tlisa kobe ga bula mamadi a mabedi ka letsone le letsheadi ga bula mamadi ano a mabedi ano ga fitlha ga tshwara e mongwe a tshwara kobe ena godimo male kgoneng e mongwe a e tshwara gare motho e mongwe a e tshwara ka nkane ya ba re furaletse re shebile kwa ge tshireleditse mmeno go se ka ba ba le motho ofe kapa ofe ya tlhang kae kapa kae ya ka bona se wa ntseng a se etsa mona go mo sireletsa go se ka ba ba le mang kapa mang ya mmonang ge ntse re na le yena mone le gona ga re mmone ge e dutse le yena mone ga re mmone ene a etse mosebetsi ya go qeta mme a qetile mo lefelo ke naka rakoloi wa tsamaya ka nnete ga re boneng rona re etsebang motho wa mme ke letsa motlhala fela bashanyana lona ba itlepang ditsheo ga ngwanana a fumane matsatsi a gae e bentse dilo tse o motshemo ga se uwe lona ke lona ba tlameya gore le tshireletse motho eno go bona gore boemo bono bang kapa bang ba etsa o tlwa bothateng bono ka gore jale le motshireletse gore ga a tlowa mona tsamaye gae kapa ga a ba le sekolong le mokope bo mme mesi mono mme madam tlo mothabiseng ke ona ka mona o na le mathata simple simple ke rona re ne re ema moo wena ile ka tseba go tlatla tloen ga e tla ikela mo ikelang teng ke ntho e ileng ka tseba go tloen ga e tla ya kwana le kwana jale ntho tse kang tsena ke ntho tseo batho ba welanang le tsona nagana naga motho a osi ya ka o tsheya mone ba kata go mula ka face ya ba wawa bole a osi eno a o tsheye go tla ba jwang wena ke mo neng o tlatla go ntshetsa maloko be go yena gore na o na o tsheyang empa wena o lebala oa motsheya le ena ga tlhatswitse se ka etsa ntho tseo lekereng ga di diesiwa ya ba rona le utlwa botlhoko ga re bueng ge bo mme ba mputsitse mo ke tena ke botsa botswena le bana ba mputsitse gona o go botsa ba mamedi ba gona ba le botlhate mo bona bo gedeng ho bona be se re sa botsi bo gona ke eng na ha se di signs sa menopause ba le mamedi ke no o itse di ke di mothuse gona ba le taba ena ya menopause na tsela e tlang ka yona e tla ka tsela efeng e tla ka tsela efeng se supo sa go bua le o tlotla o etsa tjena ke se feng o jetse ena ha ba te bontate ne ba tla bomme ntle le ha bona le sloko tsela sa moshanyana se tla re se agabela taba ena go bana ke rena o tseba ntwe engwe le engwe o di emo o tseba ntwe engwe le engwe ga ka tlo ya agabela mme a ka ya agabela ke na le poso ya ke tlatla ke mmotsa yo o thuseng he bomme ka panze le go betse na swang a go tsweng ke motshegare ya gona ke se o tla metsotso le shume le motso mong pele re botla go ga bohlano e banzele go betse kana go ya swang mme ma thuso thusa me motho ise ke mwana go lona motho ise motho ise re ke tse tse hanse di tlhopha ka mono ne ke tse tsena he hanse di tlhopha ka mono o solti mami di dumela
1: ya di
0: ei
1: ba ba ndan da
0: ke dile kae
1: o ha o tsere di tsiba ya tlhong ba go khola go bua ka nna le yo
0: le bitswe la homa
1: mstaba na ke mang go khau
0: ha ke so bona ha ke so bika di tswela motho bona sheba mona ela abuti sheba ela abuti sheba mona ha ke so bika di tswela motho mo o enga ga tsaba di bitso
1: tsare le tsene mo tshwa mo bana wa ka tlo bua ka nna ke di
0: o mang hande to wena go bua ka o mang ha ke o jetse o mang di bitso la
1: ha o ntse
0: ke rena o mang lebitso la gago ke o la kwa ke bua ka lebitso la gago mo nna ona je he a re bua ka nna
1: e tle o bile ka rona
0: ka reng
1: ga o tsena bitseng
0: e banna mamame le nthuse
1: o dileng jaaka lesapo
0: ko dileng jaaka lesapo
1: ee
0: ga ke reng
1: o go teng monata a tlhang ona tsebang gagolo mo
0: ko wena
1: ke go tshilo walo ke ne ke a tsoa bua ka nna
0: e se bebe o tla e bona ka o ingwaya e se
1: bebe ena wa ke dibile o to ikera o kwa
0: e se bebe o tla tlo e bona ka o ingwaya
1: e ya go kgawane le nna gore nna ko ntle ntheowe e se ke ke hene
0: ha ke se o dududu mahao
1: e ntheowe tinyana go ntheowe
0: ha ke se o dududu mahao
1: ke go tloga go jipi sa tsena
0: sheba wa tsa go botsa ha ke ke go tsi fela ke a tuma utlwa
1: ke tsong khalemela 29 o kong khalemela
0: ke mo khalemela ka go tsa ba o itse engwe ke go botsisa poso wa gona o itse
1: eng o khalemela 29
0: o itse eng ke mo khalemela ke a mo khalemela ke a mo khalemela ka go qala ka kireng
1: a ka tlo bua ka nna ga di o
0: sheba mo o ile o mo swa bahlana
1: ke bona mona o di tshebe go le fisi ke go le fisi ke di tshebe go le fisi fela ke yo ba tsene se bile
0: hai wa no genze mo swa bahlana wena
1: a
0: we genze mo swa bahlana
1: ba tsho ke mo kopa ntho e bonolo go gana le yona eh ha so le tsabo le aga
0: ha so hlabile hakalo
1: ke ha so tshwabolele hakalo
0: a o tlanolela
1: sa bolela le wena ha o a mo sothuna
0: oh ke bona ka u bitsi hanyane
1: a o ba ke mokopa ntlhana le yona a sa re reka
0: e ke o bitsi se hantle
1: ai
0: o bitsi se hantle e bile o bitsi hanyane
1: ha ke na o ndimantle ke re ga nna le go tla tega ke ga ele cha jaka le dikatsho
0: o bue tsitse hanyane
1: e mo no bone o bone ga rafa scope ha gudi
0: o di lese mo si le monna o di
1: ah
0: wala che ba ke rena o di lese mo ke di rena o si
1: le mo o di lese mo si le monna o di ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
0: ke ke ke
1: ee tlo dine
0: o
1: oh.
0: Mm. Okay wena o mang
1: ga o ntsebe
0: wena o mang
1: yena o ntsebe
0: o se kume
1: semagiki nna
0: oeng
1: magiki
0: o magiki wang o magiki wang
1: a poof puff
0: wang
1: magic poof puff
0: Magic poop puff. What's the one that's a hole? What's the magic poop
1: puff?
0: But I'm open. Magic poop puff. Poop puff. Demon, Quenay, Mamelamu, Quenay.
1: I don't know what you're doing. Don't be like this anyhow. I do not have my own to you.
0: I go, how on my two soil? How on my two?
1: Oh,
0: how on my two?
1: How on a hang, Moran?
0: Uluki, the Munna, Uluki, the Mshane, so Uluki, the Abuti, so come
1: here. Oh, Bizan, don't know what on Bizan.
0: I want a magic one next to
1: you. Fotela hao yela wa bona yela e ne a ke ma dimme se tla na a mpieng
0: e
1: bona
0: e
1: o le mona lo bona ntlo a itse
0: o le ke le mshana mamela mo
2: ke go kwena tuka o dire o ke fono ya yo
1: era yo mole go se.
2: Ke re gile tse mona. Ana ga. O go tse spot. Ke mo go jetse.
1: Hi.
0: Ha.
1: I need more about Motri.
0: Tuka. That's what we. He said, "Look at you, say, Mama made him on. Oh, go, Mama made him on. What will the band never fit a way more? Bo isang ho menopause. bale mametwa a go ga batlele ditsebi ntate mo fufutso o mongata le mogathala ke mo mamedi a tsho mona mo fufutso le mogathala o mongata ke sona se bakang ka pass di sign se bontshang daba ya menopause ba thuseng ba iswetle ba thuseng ndadi wampa ntweka le ka le mo o bane wampa ntweka le ka le mo o bane a ka nete like inge gutwana o se ile o tsama handle nake motho tso mo ga ba go nyana bohlalo mo thuseng he thusa mo Mutusi bomme hau la thola ji baneng ke tla gana o yeng we bale ha di mona sa ga bijela ke tla gana o ke tla gana o yeng we ha di mona hele sa gene ila yo fune i tezisi ile fune i tezisi ba ma thwa modim Il désise. Il désise. Il désise, Fonny. Hein? Quand les hommes lui mènent, il désise, Fonny. On va voir comment ils vont garder Fonny, ils vont s'aller le bon. Aïe, achi. O fone na we be a fast mona fela mona e se ideza go tsietsi wa go sebedisa di fone tse bohlale a holo mme go sebedisa di fone tse bohlale ene a ri ketsi o re sebedisa di fone tse tsen ka ne tari ketsi ha ri ketsi mona mme He must walk with him. Hey! He was...

Ale bae otla. Ke sotho mona pinela bontate bana. Ba chakaze re sotho mo. She used to be my girl. 1978. Ba le bae bile sa pinela.

ngwaneno o ikentse probleme, ngwaneno ke mongwe wa diprobleme tsa nagaine mošhanganeno go jala tlha mofeneta. Mošhangana osedibosedibo o feteletse le o loka. Hei, e hlile mejika ska ba o selela go hang mo jetse ke a mo kgalemela tlo tshwa bua lengwana mba mae ba o ska bang selela tlo ba o ska bang selela. O tsena wa le mo mona ka tlo mo mona go di natla di wele. A we need to that wa. Lama sentle mošhakaneno o fapane ngwaneno mošhakaneno o fapane tle ee mošhakaneno o fapane no a tlwe mo utle ke tsetseng e na le ntho e ne ke itse ke tlotla ke e bua mona bamamedi ba ka mona tle di nkutlwe gona ke tlotla ke bua eng mona hai. Bomme le bo ntate, ga nke re bueng ka maatla, ge ke re bueng ka thata, re bueng ka maatla, re kgaleme. Go na le ntho e o bonana e ka Basotho e ba kene. Bontate, ga re arolelane ntlo ena a tsiye, bontate, ge ke re dule fatshe, ge ke re jeng masapo a tlhogo, re sedise boko bona ba rona gore ge be re fumane tharollo ya sena gore na ke ntho e re ka e qobang jwang kapa ke ntho e re ka e kgalemang jwang. E ne ya bontate. Bontate ke bana ba etsetsa bana bana ba batho kapa bana bana ba rona bana. Bontate, ba etsetsa bana bana ba rona bana. Ga ba kata go ba etsetsa bana, motho o tlo tla itatola a re ena ga se ena. Ntate a re ga se nna e tseditseng ngwanenwa ngwana. O a ema ka nnete wa tia wa tlhapanya gore ngwanenwa ga se waka kapa bana bana ga se baka. Fela mma bona o tseba gantle gore bana bana ke ba monna eno. Fela ntate o tla ema mona re qha ga se nna e tseditseng ngwanenwa bana. Bontate gantlentle molato ke eng lakalekane? E be leng ka monyetla gobane le re ngwaneo ga ana batswadi ga ona mo a nkang teng. Bele lekgutla le tlo molopetsa ka di-20 rantanyana gore a nonno reke parafini nno reke tamatinyana ganyane se mono ga ka ntho ba ba tonenyana ya papa mono o nne kgona go jaeja le bana bele e le gobane jale o batla go ngwaneo a o phutlanyetse mme ke eno ngwaneno o sa o phutlanyeditse go na le monate wena a o phutlanyetsa kere ga keta o phutlanyetsa ke mono mo etsetsa bana o a gutla o a gana gore bana a se ba gago a bontate aa bana bana ke bana ba batho le bona ba tswaleile bana bana ke bana ba batho ba tswaleile ba tloela ngwe tsa ntho tsa tsentse di dietse tsa gore bentse di dietse o tsetsa bana bana batho bana the next thing ebe le hana bana bana le hana o supporta bana bana o lebeletse go mosadi eo a sa sebetse go sena maaka nkang teng a e tsewa monate ono o ne utlwa o le momane bele ditlamorago tsa monate ono ke tsena

0: tinela wa hana wa latola gore ga se wena motho a ntseng ngwane aa aa bo ntata aa a se ka ba nka monyetla le ge bana bana ga bana mo bankang kapa ba sana batswadi ya ba leng ka monyetla wa gore ba neneng le tlaetsa ntho tsena tse di dietsang le bone aa aa bo ntata aa magotla tlameo ga eme mo magotla mona tlameo ga eme mo maponesa le ona a eme mo monna ga kala osi utho ngwane eno ga kala ge ntate ke eno ke tseditse ngwana mo wele o gana go support tshwara nka monna eno a gegitha nka le sa tsotelele gona o na le lelapa ga kae mo nkeng gegitha monna eno le ena mo nkeng gegitha o ke wa tsetsa ngwana motho ngwana a kata wa gutlwa ga se bana ba gago a o qolla ka ga banna ba bangata ga kae kata bana ba ke ba gago ya wena o wa hana go bana ba ke ba gago ntate ska nka mmenyetla ka nako ya tlokotsi ska nka mmenyetla aa ntho ena it happens ya etsagala and ke bana ba bangata ke a tsamaye moo banna ba babedi ba ke ba tsebileng ba babedi banna bana ba babedi ba etse bana ba ba fatlha and ga o sheba bana bana ba fetana fela ka ka dikgwedi ba fetana fela ka dikgwedi e mo entse ngwana ka nkane a etsa bana ka nkane ba mafatlha e mong a etsa le ona ba mmotse ka bashanyana e mong a etsa bashanyana ka nqena le ena monna ke eno o di nne metsi a bo ntata a o ne utlwa mona ee o ne utlwa mona ta le mumu o ne utlwa mona ta le mumu e bo ntate a bo ntate ka nnete a ka nnete ha nke re khutleng tseleng ene re leng ho yona ene bo ntate a ha re ke re khutleng mona mo re leng hona teng ga seke nnega ge tlwelele o be a sa le nako ena go fela ge ntse itse bana bana ba batho dintho di sele ga ke toa ba etsetsa bana mona ge a balea ge ba leyang a bo ntata a e bana e molesa o reng oreng o go dumela ntate mokwai atšhe le rona ge le lelapa o re tlotse mejiki wela ga o ka bona ngwana hae ga o ka bona ngwana hae lasbone ya hae o manganga ana modimo eno a kampeso ene o pesotseng mejiki motho eo ga ke na bolela ka dibitso ga ke na bolela ka dibitso motho eno a buileng mona o buile ditaba tsa sekome ngwana motho eno o thibane go eno ge ngwana ke a thibane setumo ngwana eno a o thibane setumo eno wa monne bale ke eno momamedi ore ntate mokwai atšhe le gona ge le lelapa o re tlotse mejiki o re tlotse go latela o thibana ga gae ke a e kwala ke a e kwala ngwena monga molaetsa o ga nka ka o fokwatela melaetsa mošhakane lwa ntsang a ngwolela yona mo o tlo makala o tlo makala bontate ga ntlentle molato keng a kore ganke re bueng mona ga le bontate fela ganke re bueng mona ga ntlentle bontate molato keng ga kale mona ke bua ke ko ke diile moya ke diile moya ee ke diile moya ga ke wa mane la utlwa fela ko etseng bothata ba lona ke bofeng ga e ka bale le ikentse botlhoma botlongolola botlhoma tlongolole go ne le monata o e romelela ga ke go ile ba monata o e roma o le o e kopela ele ke ena ele ga o kata o e kopela o fua gantle ele wena o tlotla o latole o latola eng tate o latola eng taba ke tsena se di diteng se ka latola
1: se kala tu la ntate peo ke ena e wetse mobung o ne paitseng o fumane seo neng o se batla because o botseba gantle go ga o kara o wetsa jalo peo ena e tla emela o e ntsha jang peo e jale o e ntsha jang peo e itsheche ntate itsheche go lefa maponisa bothata bona mona bo gaisana maponisa a ne a sebetsana le ditaba tse thata tse ntswe tse di tsa tsona di entswe ka bomo o jene ke le leponisa ne ke tlo mmotsa nna mona he wena mona monato o ne o utlwa o le mong kwa o batla ebe o tswile je o tswetse mo go rona re tlo tla go utlwa gona o ne go sofetse o le o kae o ne o batla jalo jale ke bana ba sela le teng he ngwana mme ga o tshwara ena ga o tshwara nna me le dumela
2: ana gona ke di bua kang
1: ka banna
2: banna ba ezetsa
1: bana ba etsetsang bana ba batho bana
2: ga ke ema mane nna ke ga ke batla ngwanan motho a ntse apa mathamoa ke ntata dilo go ke batla ngwanan
1: a mathata kae
2: ona moimanaa mathati ka ntoa ke ntata e nna ke se go ke batla ngwana nna ke batla mmae
1: ga ke re ko wena a tlileng go yena ngwane o
2: ngwane
1: o ga e tla etsa ngwana o entse ngwana le
2: mang
1: ene e no e ntseng ngwana o tlile go mma ngwane eno
2: ga ke ata go ngwana go ganga ka banna ya nna ntshupalo motho a tla bua ditabanna ke mmai
1: senyene mmai ke eno wa di bua ntate tla kaja mmai ke eno wa di bua ntate tla kaja re kopane nna le wena ga e tsa
2: ngwaneng a itseng batla ngwana ga monke ko nna ke tsoe batla ngwana nna ke tlatso kere dipheto ke lelako ya ngwana
1: e
2: ga ke na nako ya ngwana ntate dija ke eme ke felela mono ga ke na nako ya ngwana a ba utse batla ngwana manke thotong ya nna ke ja tsokile go ntate a ke fitla fela ja ke a kgetlhetsa ke beya thekeng e tswale mono
1: o
2: ke a tsho jatso ma kea ke etsa sms a ke na nako ya ngwana a ntate o kantantanguta mona ka ditanong le moe ke ngwana nna ke na ke batle ngwana nna ke batla mmae ke ntse na mmutlanyana eng ga a mmutlanyana o mongwe o nyantshele o goba madinyana la manalo wa boraro ko bona ga batla ka madinyane mo wa utlile mmate
1: o re ntate tsa kae ga o go batla mmae o ga ena ga tla ka masea moo empa masea ke yano wa nkile go yena moo masela ke yano wa nkile mama me di dumela
3: tati
1: go tswa ntati
3: ba ntanda
1: ke di ntati le kae
3: ke le mo fa a mo tla ukwa
1: a go dula ke bua le mang ke bua le mang
3: di tlo bua ka nna ke di yo
1: o go ena sgame
3: lo bua ka nna yo le e na le jemala e tsena o le sa no fita wa yo
1: ka mpile mo la sa go
3: ya ntsa ga e ba ile la pa
1: o tso balo ah ha ba ke ngwane nngwe
3: ka mmane ra tle kena
1: ke ene e tsang eng
3: a yona ha ba ke ngwane so ke tle kena
1: ei ba o tsiba ke
3: o go thetsa eng
1: we ke mamela wena
3: ei
1: wena o utlwa ka ha wa tsapala
3: ei a di
1: Ero. Hmm. O mamesi kwa na mati.
3: Ke wala mo na o polo o lona o tshiba ka nna mo. O hola ke wa tsatsa tsapa.
1: Ke manga tshibanga
3: wena. Wena.
1: Ke mona. Ke ba nna ke wala mele tsa ba mamedi mo. Ke ke fwa nga wena. He la bu mamela. Mamela, mamela. Ke ba la molaetsa o ngotswe nga wena mo. Ba le wena o kae kae mo o thibang ka nna o thiba ke tla o gaola mo ke wa ita ke wa ita ba tsa tshaba mona wena o ga bona din
3: le le la di tsha ho ramana
1: a o tshaba wena
3: eh
1: hai
3: ka nna ma mera ba thu ba bua ka nna ba bui nete
1: ha mama di e moge foto ya ne go tong mpha yona tanda da go zinge pse tala o o na le sweeti bang batho go lo o futise mangwe na yo
3: ai
1: mangwe na lo tsi o tlo ntate ndo yena ape ape reng hempe na ntho ya makwa ya ntho ya ma Afrika
3: oh
1: le ye ya motse ba mushane ka
3: ka ntate ke musha
1: ke a motse ba monna ne ke sebetsa le yena boye
3: a o
1: no se le tsama na se le tsa ding se ya o no se le tsa
3: ding
1: ke re ke ne ke sebetsa le yena
3: ihle
1: a ke tshwara ha ke a punyelwa e la ma ke o no se le tsama na se le tsa ding ke re ke ne ke sebetsa le yena hai
3: o ndade
1: ke tlhatsa ntlha ya dikgero ntwe ne ke ntwe ile nya fihla ho yena phela ya fihla ka ha ka ba ha ko ha itse ba ha ho tsanya no go rena o re ha itse ba ho ha o tlwe fela o thwentse ba bua go ba tsena ho ba tsena ho ba tsena ho ba tsena ho ba tsena ho ba tsena ke phetho bontati bontati a e ka nnete a a bo bontati utle ke re skela nka monyetla skela nka monyetla skirela nka menyetla ena go wa sheba mona motho eno a tseditse ngwane ngwane no a motho ngwane o mohulu o fanele motho a mohulu o fanele motho a mohulu o etsetsa ngwana motho ngwana ha o tlile mona o ga ba neng ngwane no a swa hai a o kolla ba nga ga batho ba ntate a tla tla bolela go wena ntata ngwana a o kolla ba a a bo ntate butle a a a ga nti bala se tla mme o supporta mona ke bo thata wa go supporta ngwane ke bo thata wa go bo supporta ngwane fela o tsiba ntate tshikire na noe ja o le momane bio o ja o ipatile o noe ja o le mongwe ja o ipatile tshikire a a dumela
2: o mo go se se re ona ba le bokata le bale a phapa ngwane na ntata ka tsebo ke ntata
1: we sang
2: o
1: le jwe
2: jiro
1: na ba mo kwa iba le a phapa ha re etsa ba ke lo na ba mo ya ke fika mo di ke ne re o ba ga
2: nna ntshenya ngwana e ngwana mponeng ha ba mpata masimpa ke hlala mmai
1: o bani
2: wa
1: utlwela mmai ka bakala masimba o
2: e mo ihle ke hlala mmai go mo tsa ke go ba o ntshetsa ka mpata masimba ka di mana lo ena ga se ka gawa dina na
1: hey
2: ke tsaetso ke tu
1: o se tle di amene e se di phetwa na mo
2: Hey,
1: put
2: a ball on the shot,
1: I would review that at the Sagachi. Who's that?
2: I was about to buy ka mona ha ba ding mona ntle le bana ba ba ba ba ba tswa le batana ga ye mo be ya khala
1: Ek ai bontate ash wa tsala ka le tontlolo la bontate ba bang o buela modimo nnete le tontlolo la bontate ba bang ka diketso tse le tsentse di dietsa ga di a nepala o hang goga ebe ngwane o wa motho ka nnete wa tlhoka o bona motho a fumanelang dintho thateng kore o nke monyetla ka goga a baneng o di o etsa ntho e le yena ebe ga kota o etsa bale o be wa baleya mame di dumela
2: omi o tsalake
1: e
2: bontate wa ba ganang bana
1: e
2: ba batlake ba etsise photo e qetang mosamo e ntse mathamarangrang ya ngwana ne a fepile nkgono
1: ee ke bone ke bone
2: e ba batlake ba fepile bontate mogolo
1: ao omi na
2: ao
1: ga o sana ntho e nngwe e le ka etsang
2: Akwatile.
1: I can't get it.
2: Yale wa yuka na ebusuku hakai. Ya ken ka begu kre busuku ko pula mala.
1: Eh
2: mala o un handla ko ze jena mala un han a ke mo tsana tsina.
1: Ha jikona, ai kona go. Ntho tse ding ka me o ngedi shebu hantle mala bona bo ntate ba mapagament le ka mana ka ka nthong. Bo ke tsamelwa ba tlamela ba ke ba shebe mala wena ya ba thona ba itsetsa mana ba batho bana. No.
2: Ha ka ta furalle.
1: Ha ka ta furalle. No.
2: O ta mana ko lo I e ni mali ni ni. Ibe mwana o sa ah motho di a sa tsebe ha mwana ya propone ka poya sekolo ka tinde tse sa ka tshomi ni tsima
1: o lo kena ka kolo yi
2: o lo kena ka kolo yi
1: ba re ha ka ta hutwa tsena sa hutwa ho ngwana eno ha ngwana sa mo bia sa
2: tso tsiki ke tse o sa re nna nna ke tse ke batla tso tsiki ke ha ke a re ke batla mwana ya lo o mo fetule le tlokwana a le le mo di 29
1: Ai, kona go mi ai kona ai kona ai kona ai kona.
2: Hai mona tu go hano. Hai mona tu go hano.
1: E ya humi.
2: E go ba no ha le mo go. A ka tsere he mona ha le se ha le ha go ba le di kaus. Ha go ba le di kaus mona ka. Mo tsena na le lapa he pa ka le di kaus. Ra go tlo go ba. O tsang ba se tla tsa ha nka o etsa
1: mmm
2: e tamban fara sa ke tlo sa pota mane no ha ka mane ja ke na moshanyana ko ya ka o ka ntse tsa moshanyana
1: he go go kwanta tane na ore go kwanta tane na ore
2: mmm
1: ke no sa moenze moshanyana
2: yo o moenze moshanyana
1: o re eng ba le he
2: ba le o so wena o itso ba ka dipompong ha ba go ba tsama ha a mohlala ka ntse le mo tsheri no wa le tsoga na ga e tsangile ngwana ne e ba ntie
1: okay
2: ba tsapeng e tsantsa sa bo
1: e
2: sorry ba tsala ho tsala ka tele ba ga e u tse mo bungu o tsene tsa wa se yo mpa ke ya tsela ke lo le antse ne ke sa ba tlo le o ene e mo nnete
1: Hai kona. No. Bontate bana ba ba re thola seriti ba bang. A se bontate ka ofela. Go na le bontate ba ka thola seriti.
2: Mm.
1: Ga di bona ntho tsena mo dietse hala metse le metsane mmone.
2: Eh.
1: Ha u sheba ngwana o fumana ba nna ngwana o tshwana le mokwai. Ke ke mokwai ya tswa ija. Fela mokwai. Mokwai ke no wa hana go mane ne kwa.
2: O ya wa hana go kwa ha. Jele ke tswa.
1: Tsamo mpitle nya mana mo kwa imanwa. Musiye mo.
2: Ya mpetola le tlhokwana.
1: Oye ba tsona ba e bona ntwe na motho a fetu zwe ntseko.
2: Ya mpetola le tlhokwana. Ha se ke mmae ka boholo.
1: Ebe, se ina go tlhaga se re go pa go lena go mena. na ba bone tshego na o na le le kae ba mo shebile na o na le mo kae motho yo
4: aba ana le motho ha kae
1: ana u bona o na le motho wa hai o tla luka ho mi
4: tai tsuri
1: ya ka kopana le khaitsedi ya ka 77 bana kama kana go etelele ke a dumedisa khaitsedi ya ka hle ke a dumedisa ngwana mme a o bana we a o bana we a o bana we bontate ke bo matshwenya a itatola bontate a ka nnete a yena ka nnete yona ka nnete re tlame gore re hateng ka nthwena bontate no o ke a etsetsa ngwana motho ngwana ka ta wa kgutlwa ga se wena
5: kore ke kata go kwata kwakwa ko jetse ditaba tse tse ntate a ntse a di bua mo gore di keta go nkwatisa goba ke ntse ke gopola gore ena wa ka motho nna ge nna ke na nako ya ngwana I'm not ready to raise a child a neng a le gedikima ke nna sedike e bontate ba retsa ntho tse
1: bosoe was not ready
5: pele ana e tsenaga ngwana a sa tsofetse ke ule o batla mo go ya di-inboxing go yena a moretsa gona o tlatla ga ene after 18 years nna ke godisa ke le mong jele ke la fumana di-chata tsa gae ka utlwa go mo jwetsitse go kare yes ene ka ga bana botlhe ba ka batse a moretsa go selfish bane wena o gotse ga monate o gola o godisiwa ke mme wa galentate wa gago nna ke godisitswe ke mme wa ka ke le mo ka sheko le gana je ntlo o batla gore ke tle go wena ke tlo etsang o sitwa go nketsetsa letho sena letho lo kile nketsetsa yo
1: na we aukwa gona le kenya bana me le kong eme kakang jalo o tlo bone ko o tlo bone go modimo etsa ntho tse dingwe ke o di rutile botlhale ke ano wa ditsoka wa di isa godimo le tlase kae o siile bana mo bana bana ga o se ba ka fumana grant mmuso ore re gaela bana bana ntlo bana bana ge ba gaela ntlo ge ba isa dikolong modimo o tla mmona ga tlamo ee ke bana baka bano ke bana baka bano ee la butle bana bao ba feng bana bao bana bana ba tlo go makalela le bona bana go motho ke o re kena ntate wa gone o ge tsala mmonana bua ka seba motho le ge kena ntate o ntate o re bana ba gago ee bona nna we motho o tla ba go madimabe motho o tla ba go madimabe ga a bona a sa tle dinthong tse ngata a bona a sa tle nthong tse ngata peo yane sale o etsa ka thoko ka maa peo ele o isekileng mona mo isekileng teng ke yone e ntse e tsa teng taba eno e ntse e potologa go marangrang tate a o ise a tsofetseng ka dilemo tse 31 years ga se nnete ga se nnete gore oba o gobetse le molata seke eno e teng but e a fokola e bitswang ngwana what one syndrome kapa adults procreia go thwe ke seke e teng ga re tsebe aha ya go thwe ke teng ngwana mme ke ntho e teng bale taba tsena ge bana bamme di boima banna bana tloelele ngwetsetsa bana bana ba batho bana ga mogao mona bana bana ga se ba godile mona se ba fasa dithaya mone kwa tsake ke mogadi ya ka eno ke mogaa ka eno ee la butle ngwane o tlo o tlo ntlolela o tlo nne go ngwana o ntata ngwane o tlo o tlo ntlolela ngwane
6: kgatso ntate mokwae e motho o tlo go tsaya di a tshabela ka tlo mosese mme wa gae o na re tlokela ore o na le a bona dielemo mo a mo pepile kapa o na le bo 5 years a mo pepile mo ore ke ga batela le ntate mo a ntsanwa ga bona ntsanwa castle ore me ke gala ore ngwanalla ore ngwanalla go ka kgao ebe ngwane o molatekeng o lela o ka re ntate a ko go fa ngwane nwa ntwe a go fa ngwane nwa ntwe na ha ke sena ngwane nwa olola o bonta tela wa go faki ke ne na ka sele o ka o na yo o tle o na yo o tle ke ne na ka sele ba e diketsa kwa na ka tla la hlala le ke re kwa magic o tsa ai a ntsa hola tena ha e tsala hona tje nna ke tsena o ntse jwang
1: Ut. Ke le wetsitse. Bontate we. Ho ya la itukisa. Bana bana ba tla ditlontlolla. Ke a lwetse ka nnete bona bana ba tla ditlontlolla. What else don't you learn, man? Hoya la yutukisa. La tuella hoese za bana bana bato se tu sa wibi nzele ba za bana ibi haga dala basiya. Hoba no sa niki a uweza utaka wani no kwa hao. Ene wana ta don't you O tla o tlontlolla ngwane. Ngwana ka ba nna ema mona wa ge ke mo ga ka eno. Ya ke mo ga ka ke mo ga di ya ka eno. A tsa hey. O tla boe ke tlo o ga ka mmae mana mo itse gona ke yena ntse nga bua ntho tsena ngwane. Mmae a sa tsebe letho. Mmae ho hanga sa tsebe letho. Mmae a sa tsebe letho. My ho hang has been nix o tlo tla o qosa mmae ka phoso mona go e kwena tsa go tlangwane no go nna ke ntatae wa tsa a msaja mo di matlo maka a bukile ga ke buile ne ntwe ntate ngwane ngwane no shebo sa udi lona ba ngwane sa le mhutu o ithutile a bona ska tatla ntjetsa ka go ke gutile ngwana go nna ntatae ke mang tatae ke mang a ha ke so tshwara nna ho Wale, tsamauli ithuela thwako ngwana mme. Tsamauli ithuela thwako. O tla o tlontlolla ngwaneno. Ke u bietsa le ho dimo tla o tlontlolla. Wa bona ne tse o santsana mo hana bana santsana ba palla fuleng sa mma ya nyanya. Ho na le nako. O tla mmo O tla mmo. Ka nne o tla mmo. O tla tlontlolla ngwane. O ndo di ezo ga ba neneng Na se ngwana ka yena, na se ngwana ka yena. Eh la, bona nna we. O na ba thwasa zibeng. O tla fana ntho ngwe ding ngwana mme o nyamella. Di nyamela se tu. O bo o tlo tika o hlapanya go lowe. O sa lowa o itwe ile. O tlo go lowe o sa lowa. Supporta ngwane, ba supporta bana ba. Supporta ngwane. Bana bana ba ya maponiseng ke le fela. Ngwana o mo tsetse ngwana. Ha ema poniseng ke le fela o ya u bane o mo tshepisa ntho e siko nna kwena ka o fela ntso re ho sane ke atla ke shebile go di fela ke tlokolo a ka ba sa ema poniseng ngwanelo le taba tsena tsa ho ngedisa tsejwe ho ja itse ha ngwanelo wa motho a u betsa gore hela ha ke sa bona ya ba ntso ba ha u finyane le yena mona wa ke a kliniking a gela bana bana di jo a gela le kholo fela ngwana mme o le agela ngwana eno le kholo fela go bana bana ba nne ba gone o ja ka tlong ka moo ba go tsofetse empa I'm not saying wa gele 100 rand wena a go ya ntsa na le mogego wa o tlatlaisetsa ngwana motho ngwana o ntse wena ha o mana na le bana na o hloka moshanyana ye la pasop go sa no jwa ba 100 rand ngwane o tlo batla makgolo a mahlano bana ba no ba ja ba paga ba tliniki o tla entsa cheltin tloela ngwetse tsa bana bana ba gona ba bana bana ba gona bana ho wa ndira bana bana ha bana batho ba hloka o tla entsa uso simonate cheltin tla entsa uso simonate ka ensa o so se monate ngwana mme di so thile uno nzo ngwana no a ipate ntwana ska yo wena ska ba tsa ntwana go se ba hale mona bana ba le etla ntlontlolla etla o tlontlolla wa uno ntso etsang uno ntso tena lo wa bala le ngwana o ka mabaka fe uno sa tsebo go ntso etsa ngwana e bile o sa itshireletse uno se ba hantle go letsa ngwana mo go di fela mwana o ile ba a wa khutla o bietsa ge ile motho a modimo o tsebe o tshena ke sa bona mona ntso a ire henke re shebe pele henke re shebe pele ya bo bedi ya fitle ile ntate o tsebe ha ke so hlatswe ha tlo a mona o sa ile mona e sengulwentsa e sengulwentsa o ntsang mpechelete ke ntsa kang mwana wa motho a lo risika ka bophelo ba hae wena o ntse o kutla botlhale mo haleba tu dungwelo luna ba bambo ntate haleba tu dungwelo ho hang haleba tu dungwelo plaza nighting haeba ukwa ka u batla nthonyana u fita fita mona wese fela u fita plaza nighting se bitsa plaza pedo ha ona litho letla u ja ka mora mo ha ona litho letla u ja mwana mme plaza nighting bella ano isebe di sa plaza na ina ga rona nan ke ga ja pomponye putetswe o tla o ikiena he we jile pomponye na yewe ga ngwa wa iphuthulla wena o batla o ja pomponye ka hare ke yena he ngwana mme o tlise di tsedi tla mogao di se patala he ha o patala mo no wa support ha o patala wa support support ngwana enwa e le re tlinne bontate ba ntseng ba etsetsa bana bana ba rona bana mona kata le sa etse le thomo mame di dumela
7: batho bana ba gaele ba entse molao mo tlampe yone ntshe
1: ba fe
7: bana ba gaele ba ka dumela thaba mone bana ba fasang ditime
1: molawang
7: ba entse molao mo tlampe ore nokwa yona o na le ngwana kacha kapa e sethaba zuu ha fela mmaya ka moita ngwana wa kwa mokwai mokwai ya mo support ha sa shulele lefaleng lae ngwane ba lefuma
1: ei kile ka iutlwa
7: ba entse molao motlane
1: kile ka iutlwa ntate
7: wa utlwa o tlile o fetile ke molao ke re se le molao ga re sa re ke setshwantsho re tlile ke molao
1: hela ntate a ko mmakadise mo ka batla ke le bala go bua ntho ke ena ka nako ene e setsenye o ra ukwa naheng ye ya king ke ma india ka ba ka ta ke ma india ba ne ke mofuta ona ma wa ntho

0: ngwana dilemo di 9 a nyalwe
1: ke mola wa mo
0: eya
1: eh nna mo jale mo di nyae le go tlo tsela jang ka ka la la pa go tsela ba
0: he la ntate wa tsantsi ke makale zinthwe ka pa ebe ha ke a e bala hantle ba nna television mo ke bone ntle le ha ba ke a bala hantle
1: ba tsela le tsela wena ba hole ha ba tla tlhakatsa
0: a a ke tle ke ba dile hantle ntate batho ba mana ba ishebile ba tla e paka mona ba tla e bua gona a e tle re e bone ngwana di mo di 9 a ke le lenyalo
1: ha o tsena ntate ke na le 21 ke se ke tle tle tle ke ntse ba nna mo tsone o ke le lenyalo sa monyane a le 21
0: ka pa go bana bona ha ba hola hampe wo go bona wo mufute ono mo swebu wo bona ana o hola hampe ya kae ha o sha ba mushangane no ha ona ana gore ke thaka ha o ka pa o muhulu wena wo go go tswa a o le mo 22 motho a ke
1: tla go ba ba ana ta mufute mo swebu nna ke ga ke ke bona o tla mo go di mang ke ne ntse le ka dance la ga o wa tshela o di bala ba mutumbu ke mbate ga tla zwa ha mo go di ande ande ya
0: eh
1: Ai,
0: I didn't know what I had.
1: Ne
0: hudumela
1: ane
0: le bona ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba mme a re sheba bana bana re fumana ka modimo ke bona ke re la go ba go ba patile wena go o inyameditse ha o tsela hale e ya mo re tswangwala o lo go pana le bana monle o ba gakele ngwala bana bana ba tawe mo o tlo go a ngwana eno a kela ngwana ba re lo le re ke ngwana manyo ha ke ngwana nye wena ha e la wena e wena go ata ta go da ka ngwana eno a kwa mo kwa yena wena Shabanguin or Shabbat. Who's the one who won a Mugway? You want a Mugway, you know, someone on you. Ah, eh? Mugway? Ah, eh? How Shabba Anna Mudim was again? Was I here when I'm not? Was a moon hand? Eh? Rara. How the woman went home with him when by one son? Ah, I can't want a Mugway. Ah, the service also to my sort of Panama Bosani. But I won't that way in Hanging Gasling. Give me a little bit of a bine. Luna won't that. Give me a little bit of a bine. Bye-bye.

0: Mame di re kyurme di se. Mame di re kyurme di se. Hoso se mo mame sem PCFM mo lo hona ten le. Nane ole kenang ha yuale ho PCFM. Ke la dita ba le bitwa fela mo lo duwa taba le. Nane ole na le tla ho ena. Mokebela o mo lo mong ha hora wotle ya botselela re ya hore nya brubu le wena e re ke le bohe. Ntatim kwa ihe mo mame di kwa kwa. O bile le wena he mo mame di. Kale nane ule monate go tloa ha bosiu le lekgutlo la dibata go fitlhelela mona moo he a ne legetsang dithapa ona teng kwa kwa he moamedi ge ke mathe ka tsona go ya goreng ya borobo nna le wena ka jeno kgwedi ena ya motsheanong e na le matsatsi a 20 a metso e meraro selemo sona ke sa 2020 a metso e tsheletseng mme momamedi lenaneo lena la molodi wa taba ke moo he re shebang ditaba tseo e bang di ile tsa ba ka setlhogong boleleleng ba beke go fitlhelela moo he momamedi tse dintsa ditaba re tla tlhege phehengku e tswe masapong go tsona momamedi ga re o fe tsona di le jalo ditaba tseo re o tshwaretseng tsona go seng gona mme he momamedi ga ka ditaba tse dingwe tseo re tla tlala ka tsona ke tsena tsa matšhabeng mme he momamedi tlaleo ena e tlhophisitswe ke Tebelelo Jane mme ebile ke ena ya re behelang moyeng yona tlaleo ena ya ditaba tsa matšhabeng ka morago mona he momamedi re tla boela re tswela pele ka ditaba tse dingwe tseo ge o tshwaretseng tsona nna lebitso la ka ke Hlalefo Motutse ke Mswati ke mošeng wa Shabalala ga re fumane tsa matšhabeng momamedi
1: tlela o ji supa hamelata eneng balehetse sepoleseng sa Durban Afrika Borwa ka lebaka la ditlhaselo e se e dutse mafatlhelong a setsi sa baphaphathehi ka le reng ba tshaba go tlhaselwa gape sena se latela gore go bele mogwanto toropong ya Durban ka laboraro mo melata eneng e ntshwa matlong le dikgwebong ke matswalwa a Afrika Borwa ka le reng ga bana tokelo ya go ba moo melata e ka bang 400 e ile ya bale hela sepele seng go kopa tshireletso mo ba bang ba bileng ba robala teng sepele sa se ile sa ba fetisetsa lefapheng la tsa lehae mo ba ileng ba hlahisa ditokomane tse ba dumelelang go ba Afrika Borwa go tlhaloswa ha e le melata e mmedi fela e fumanweng e sena ditokomane tsa molao tse ba dumelelang go ba ka hare go naga eo ditlaleo di supa ga ba tshwereng ditokomane tse nepagetseng le bona ba saka ba gokela malapeng a bona empa ba ile setseng sa baphaphathehi ka ga ba re ba laetse go se bue le metseng eo ba dulang go yona ke batho ba entseng mohanto nao le jalo go utlwagala ga mookamedi wa baipelaetse ba March to March Ngobese Zuma a latola go tlhaselwa ga melata a supa ga thaselelo ya bona e le gore melata e be le ditokomane tse nepagetseng ditlaleo di supa ga setšhaba se halefileng se tšhisitse sepetlele sa Ebola ka borwa go Democratic Republic of Congo ka lebaka la go se lokolelwe setopo sa monna ya tsebagalang eo go belaelwang a bolailwe ke Ebola go ya ka radipolotiki ya boneng ketsagalo ka bora gore lelapa le tlholane le sepetlele ga le batla setopo gore le ile go se boloka setšhaba se ile sa halefa sa qalelela go sebedisa dipetsa le majwe le go chesa ditente tse bolokang bakudi go utlwagala ga gone ketsagalong ena mooki a le mong a lemetse ga bua le baphatlhalatsi ba ditaba mogokaganyi wa tshireletso ya Ebola Janet Laut Mukendi o tlhalositse ga setšhaba se tlhoka kutlwisiso ya gore Ebola e ka ama mang le mang o sa tsotelege boemo ba gae setšhabeng a re setopo sa Ebola se lokela go tshwarwa ka tlhokolosi go qoba tshwaetso go sa le jalo basebeletsi ba sepetlele sa Rompara porofenseng ya Ituri ba tlasa tlhokomelo ya sesole ka ga e le sona se bolokileng bakudi ba bangata ba Ebola Tlelao ke hore sefofane se hlophisitsweng ke mmuso wa Ghana ho kgutlisetsa baahi ba yona ba phelang Afrika Borwa hae se tlohile boemafofane ba O.R. Tambo ka mopalami ya le mong. Sena se tla kamora hore bekeng e fetileng Ghana e phatlalatse ha e tla hlopha ho kgutlisetsa ha baahi ba yona ba phelang Afrika Borwa hae kamora boipelaetso bo kgahlanong le melata. Matswalo a Ghana a tlele hileng a sa bolokeha a ile a ngodisa le boemedi ba naha eo Pretoria, mme mmuso wa bona o ne o boetse o entse ditlhophiso tsa hore ha ba fihla hae ba tla fuwa mesebetsi, tshehetso ya tjhelete le tlhabollo. Ho sa le jwalo, le ka mora ditlhophiso tsa mmuso, ke motho a le mong fela a iponahaditseng boemafofane. Le ha ho le jwalo, a kraitse leano lena le ntse le tla tswela pele, mme e tla eketsa e bang baahi ba yona ba ka nna ba bontsha ba sa bolokehang. Ke batho ba ka bang dimilione tse 5 ba tobaneng le tlala ya bojadikata naheng ya Afghanistan ka lebaka la ho putlama ha moruo le tlhokahalo ya mesebetsi. Afghanistan e tobane le maemo ana a mpefetseng ka mora ho kgaotsa ha dithuso ke mofani e moholo wa naha eo e leng America. Ho utlwahala ha dithuso ho tswa dinaheng tse kenyelletsang UK di fokotsehile ka dinoko tse 70%. Selemong sena, Afghanistan e tlalehwa e boetse e tobane le komello e ameng tlhahiso ya dijo ho diprofense tse ngata di seng di le tlokotsing e kgolo. Ditlaleho tsa bana ba hlokahalang ka lebaka la tlala le tsona di ntse di phahama ka ha le ditshebeletso tsa kalafo di putlame.
0: Mamedi he ke ka moo a dibileng ka teng tebello jane e le tlaleo ya ditaba tsena tsa matšhabemo. Mamedi re ha go le tsena re tle re gatele pele ka moka ditlaleo tsena metsotso e lesome le motso mong re faletse gora ya botshelela. Mme mo mamedi tswelo pele ya rona godima ditaba tse ding ke ngongorego ya mokgetho wa thaba phitšhela. Mo mamedi mo a ileng a supa taba ya gore ka morago ge lelapa le leng gona mafeteng moo le latlhegelwe ke bana le ile la ba fumana matsatsinyana ka morago ge ba tle ba tlhokagala, mme go ba fumaneng gwa bona ba ne ba se ba sa phele. Mme mamedi seo a se buang ke sa gore o tlhoka gore go ke go fanwe ka tlhabollo le matshediso go lelapa le jwalo le ileng la latlhelwa ke bana, mme mmelaelwa o se a le matsogong a sepolesa. Melaelwa eno he moamedi ga ga ditaba tse ding ke gore o belaelwa gore ke ena ya tlhileng a bolaileng bona bana ba babedi ka moo tlhaloso e leng ka teng. Mme moamedi ga re ke re utlwe ga gotshwane ditaba tsena tsa moparamente wa thaba phitšhela.
2: Ate go bolauwe bana mane thaba phitšhela ma gampe bo tshabeyang date speaker, bana bana ke bana ba babedi ba motho lemo tse pedi le tse nne ba bolauwe ke motho e kang o ile ngakeng ga bo bona mono. Jwale yaba batswadi ga ba yo tsatsing leno ba ile toropong ba setse le yena jwalo ka ga ba ntse ba sala le yena ka mehla.
0: Mme he momamedi ha o mamela ditaba tsena he ela hloko gore ditaba tsena ka dinako tse ding di ka o tshwara ha bohloko kapa di ka sesimo sa pelo. Mme he ha o dimametse o tloele hloko taba e jwalo.
2: Motho eno yo thong go ileng a ke motswadi wa bana bana wa ntate ha ke fihla lapeng ke bua le yena o hlile o hlalositse gore ha a fihla o fumane bana ba le siyo ya be se ba phuthu a metse go ba batlwa ka gotlhegotlhe ne e ka ba digogeng tsa bo botlhano mantsi bua la bogago la bone le la ba la tšhaba bana ba sa fumaneng. Ya ba go e tswa lona letsholo leno empa e seng gole gagolo lelapeng bana bana ba ya ba ba fumanwa kapela la ga konyana le pela la peng ha ke tsebe bona ho no siretseng hore ebe mono ba ile ba fihle empa o ile a fumana ke bomme ha se batla tsitletse wa motse uno engwe ntongwe le engwe ho sebetsana le ho batla bana le ka matlwaneng ka mo ba fumana mono ba bile ba retluwe ha ke ne ke re ka nnete ntlha ya ka tsamaiso e ne hle hloka mohauwa hao hore ke mpe ke be ntlo ena leseding hore diretlo di teng ka gana ha ena motho enwa o retlile bana bana jwale nama eo e di dibolotseng motho enwa ke yena a bolakileng bana bana yena enwa ya neng a setse le bone mapolesa a se bolotse taba e o ewe sitse o ejele go ya ka puo ya gae ha e hlalosa o e besitse o ejele ntate speaker ke mpa ke ema ke ka o setsebe ntho e tlhileng e tshwanetseng go etswa gobane e nnete o sa tshwerwe nyewe e se butswe motho eno a koa baka tsona tsela tsa masegutseng jwale re mpa re tsieleile ka nnete motho ga o sheba o mametse ditaba tsa lapeng moo mme le ntate jalo ka mang le mang ga motho o sokanagana e ka re ba batla tlhabololo ga ke tsebe na go ka tho ke e ka le lefeng mo nka ka fumanang thuso ya gore bampe ba etsetse mogau wa go tlhabololwa batho bano ba modimo ke ema mona ntate ke re ke eme ka ntlha ya tsamaiso eo ke ebileng ke dumelang gantle gore o tlankutlwela gore le ga ebile o sena tsamaiso e go bue fela e ka reng kabe ke tshwanetse o beya taba ena ka pele go ntlo ena e gabane ke kopa thuso ke a leboga motsamaisi wa dipuisang
0: mamedi re ka moka ditaba tsena tsa mokgetho wa Thabo Phetshela ge ke go utlwa gore na motsamaisi wa dipuisano godima ditaba tsena bjale ga e tsa ruling o fana ka ntlhae
3: kore ka nako e nngwe wa tseba motho o nagana gore na meqoqo e ka moqoqo o ga e fitlha dinageng tse dingwe batho ba utlwaeka kore ka rere obane ga o le gole mane o se o le eswatini kwana o se o le malawi kwana ntho ena ga e tla o yamanya le basotho ke basotho ba bantsi ba ba tsebang ba ntse le kopana le bona diputegong mona go batho bana baetsa gote ba bolaya bana ba bile ba babesa ba baja gantle basotho ke batho ba mofuta ge bana le tlhokomele batho bana e se ka gantse re tsamaya mona diputegong mona conferences o tlhola ka tla sa hlabile ka ntlo mona sa ile o besa mona ile a ile tsa nama mo go re e ke ntho tse bohloko ka mogoma ka tsa fela he ntho e mpim e haholo ke tumelo go re motho ha ntse a re bana o seile o jile jalo jalo a se na ona lapile e go go tla fumana gore kae kae at the bottom lies some funny belief some very funny belief ya hore hanka etsa tjena ke tla tlelwa ke molemo o tje ke le bana ba bona they have died

0: Du sag hey, ja.
1: Moin, Antilalai
0: Moni.
1: o bua le Kutlwano Rasane. Nna ha ke je tamati hobane e ntshwarisa mala. Ha ke je bifu hobane e ntshwarisa hlooho. Nna ke kopa pele re sa ka wena titi, sa ka fatshe. Hula wena, ho ya fatshe, sa ka wena. Se ka fatshe, hula wena. Hula fatshe.
0: Ke leba wena motswalle wa ka, o phephile motswalle wa ka. Di sehloha ka kang dijo tsena tseo tshwarisang mala le hlooho. Ha ke di rate, ha ke di rate. Kutlwa ke sa di rate, ke se ke sa di thabele wena motswalle wa ka. Mona ke 031 Chopper, El Chapo, Benzo, bitswa fast fast motswalle wa ka. Re etse tjena fela, ha re kgutla re tswella pele re qoqele.

0: monate motsale wa ka ene bitswa fast fast 031 chopper el sapo benzo fast fast motsale wa ka idlila ho ema shume ya mabedi a metsi e mene fela o phale tsore ena ya borobong ha re qoqe he kutlo go na wena ha o rate eng ha o thabele eng ha o je sejo sefe o ba ne se sa o tshwara hantle ba ne se sa ne pa hala ka pa se sa lokela bophelo ba ha o bo botle e ka mo hlomong ke bothata bo tobane le wena o le mmbo reng hey na ntilele o tsebe ke nna mona o tsebe ke nna fela batho ba bang ba ja sejo sena nna ke kgone o seja gobane jele ga se ntshware gantle kapa ka kakaretso fela sejo sena ga se tshware batho gantle.
1: Hello Auntie Laila.
0: Hello.
1: Nna dijo tse ke sa dijeng ke pineapple, cucumber le watermelon kopa pina ya ratela ka baishebashete.
0: Di etsang di pineapple le di watermelon wena motswala wa ka le di cucumber di wetsa eng tsoe sentse ke bua ke sa di rate kula sentse ke sa di rate wena motswala wa ka hobane jale di ha di utshwa ka hantle hobane jale ha di utshwa re hantle wena motswala wa ka ntlwa sentse di stressa se ke sa di rate je seke sa di rate jena 2121956 plus 2665 99956 ngolenke tsebo is note WhatsApp 6200

0: ke ntse ke le bona la ntse le sa sa ke mo ke le shebile ke tle shebile ke ipotsa hore le batla ho nkwatisa ho seng haka na fela na han na hana bo motswalle wa ka ho seng haka fela na han sejeng seng hona ta.
1: Hello Auntie Lelo, ke nna o se fia mathetela ka mona ka hati. Nna Auntie Lelo ha ke je tlhati hobane ha ke je le ke tswa di allergy. Auntie Lelo, ke kopa tina ya Panda Store. O so chisa yipiano Panda Store.
0: Ke le bona motswala wa ka ha re tsa tsena re rekise fela ka gutle.
2: Create big moments with the fam. Get the KFC family fiesta. That's 6 pieces of chicken, 4 zinger wings, 2 mash and gravies and large chips from only $164.90.
0: Motswala wa ka di la ho ya mashume a mararo fela ga le bile ho reng ya le shume Kids University KFC family Auntie Lailai #yourpulse. Our beat, ya motswala wa ka ke a tseba o ibuile le nna #yourpulse our beat. How's it in? Ke bua ka dijo ka jeno. Ke dijo difetse o sa dijeng go bane di sa lokela bophelo ba ha o popotle. Ke dijo difetse o sa dijeng go bane hore hey, Nantsi Lele ntena wa tseba la ha ba mohlomong ba bang ba re monate. Na ha ke gone ho ija go bane mpakela mathata. Jo ka motswala wa ka monang yena ha je tlhapi. Ba le jole e mo bakela di allergy. E mo bakela di allergy wena motswala wa ka. Jo ka nna. Na motswala wa ka buleng ka guava. Le na ke je guava fela ke tsebo bane ke go fetse rat. Ke ka re ya ntshulisa ya nhlatsisa ha itswa ke simala ha inketse le tshomo tsa empa ke sa rate fe fela tlhapile ke mongwa batho ba sa jeng tlhapi ha holo yena le kodikoti le wena motswalle wa ka ke yona yo e ba bangata ga sa ise motswalle wa ka ba ne jele hey e ka bakela bothata ba letlalo so na le hona o setswile hwane gore ke mathata fela ne wena motswalle wa ka ke mongwa batho ba sa jeng ne ke re ke tlo qoqela gore nna ha ke jeng ke utlwa hona le motswalle wa ka e mong ya sa jeng so le nna ke sa se jeng go ba ne jele ke bakela mathata man.
3: Hello Auntie Lela, ke bitsela ga ke tlhakamelang tene. Nna di jwa tse ke sa di rateng ke cucumber, watermelon le pineapple. Ko papina ya seba shit e bitswang lerato la ka. Eye, eye, eye,
0: ke tsena di o etsang ntho tsena motswalle wa ka hledi o etsang.
4: Hi Auntie Laila, ke bitsela ka ke bophelo moroki. Nna ha ke je yogurt e mona e na le di-fruit ka hare ya nhlatisa ke kopa pin ya makumba.
0: Alright, motswalle wa ka ke tlo bapala yena pinene e monate makumba. Kumba, ke utlwile motswalle wa ka o ntshitse pina e ntšha setlabolane sa botla. Ai motswalle wa ka ke maketse go be ha o se utlwe eno motswalle wa ka pina ke ke ke a tsama motswalle wa ka eno tlo e rata e pina a o tsela mo motswalle wa ka na bitswa gato la ka shebe shit.

Thunderstorm, Melon Sleazy, Benzo, El Chapo, Monate Botsale wa ka re ba metsinge le shemele metsi sepile mfela le bile ho reng ya le show me. Tse ditse di jotsa na motswalle wa ka ke ha dintle ba ke sa bophelo ba rona bo botle. Eh hona letse mafuga haholo motswalle wa ka. Eh haholo haholo motho ya se mafolofolo haholo ya sa tsamaeng ya sa ikwetlisi. Ya dutseng fela motswalle wa ka mohlo mo dutse o shebelletse television o dutse o penya fono ya hao hle ha o motho le di outdoor ha o tsamaye kwe ka ntlo wa pala le bikiri o kolo wa pala bo scotch bo eng bo skipping motswalle wa ka go tsamaye o mathe le ba ba nka ntle ka kwana ka pa ba mohlo mo ha o motho ya nka nka golo di papading a motswalle wa ka di ka o imela ha holo di jotseno o di tloela. Ha go le tsama foga motswalle wa ke ena ko ngwe he la ke ha go ritwele fela ga tla ga fokotsa botswe ke ke motswalle wa ka jo ha ya lokela meno wa gona ho ha motswalle wa ka ho tla bona jo le mathata sa le teng ke le ke tshepa ha le motswalle wa ka ke tshe tshepa ha le ha go le tsena tse re kudisang mwana ke kwa motho a sa tshoge ke mala a thu jele ntwa tse bang ha tle o e motswalisa e motswalisa mala o ipon fela wa ipona wa ipona ma e wa ipona e botsela maka #yourpulse our beat kids university pcfm land tilela ke

Kadie Magumba re be metseng ye le shumele metsemine le bile ho reng ya le shume botsala wa ka tse di tsa ditjo tsena e ha se re di jile tsagetse bang hantle gore di a re hlola e hona le ba bang ba tsama gore hey e thongwe di jo tso hletsena le lactose bo le this bo cheese di a hlola e o tsiba hantle gore di a hlola motswalle wa ka wa tsiba o tsiba wena o feta mang kapa mang ha se ke jile tsena di tlo hlola motswalle wa sa gatla go kwa fela ka tlung ka mona ho so dubehile ho so dubehile ga sa tsebe ho etsala joang tsa go botsa e bo wena kutlwano o jele le bese ya jale bese o jeleng o jele cheese a ke a ja cheese o jele yogurt a ke a ja yo fela ho dubehile ka tlung ka ho dubehile motswalle wa ka ho hobi ke thibang ke thibang ke goe ho ngata fela ho ngata ho dubehile o tsa hantle yo lebese le tsohle tse kopaneng le lebese ha wa lokela ho kopana le tsona ba bang ba dinawa motswalle wa ka dinawa dinawa ba bang ba tsewa motswalle wa ka ehlile di wa hlola ha ho lo feta batho ba bang ntle dinawa di na le bothata motswalle wa ka fela ba bang di hlola ho feta ba bang taba ya bohlokwa motswalle wa ka ha ke ho tshepahala ho itshepahala o ba dilele mathata a hlaela rona ke itshepahala hobane mathata na hlaela bona motswalle wa ke le ha ke batle ho iphumana mathata na hlaetse hobane ha ho monate ha ke e El Chapo Benzo EQ.

0: o khatile mo re ena ena ka nnete ya ka
1: ba ba
2: mo se tsangana a rumba ya le ke ka se tsa tsang ka monwana
0: I'm not fed
2: for that next pack monwana ke tsa tsang ka ona era ha ya pelo bona ka go tsa ka ho nna no
0: Teddy.

o bona ntshetsana mmomedi tsena tsa di relationship tsa lagato la go ngo di qala fela ntse re ga bapala e ya butusa o fegeile mono so ga let's give it a try e wa bapala o ga o serious e ha le tsena o bona o so mogata ho fete o so mogata ho feta ka mogwena o ratang ka teng o sa tse o etsa etse jwa o o kwisisi e o kwefela o ga hae ke o kwisisa pelo ena ka elongwe ke bona ka ha ya lekana e ka re e ka ipheta pheta o ka re ka e ka eketse ha ka paka fuwa tse ding nyane ke mo rate ka botse 4 wa bo dipelo wa ba e o tlolona o ga ha wa lekana ba ke ka le ga se khone ho mo rata ga mo ke mo ratang ka teo e ka nka bonyana bo pelo tse bo 4 5 6 ntse tena nna ta la hato le lahle ke mo felona o kusisa go bana o kusisa o mothena wa le deserver man wa le deserver go ke nthotsa la gato di jwalo mmomedi go iketsa hal qedlentse le bapala e ntse le thetsana mo le thetsana ha o le tsena mana bi ketse ka ga kenya ke yena ya haisane sa tsena o sa tlatsa ba e ke o bulela thatampi thatampi e bile ha ikgethe ha e ka ona o mang ha e ka ona o motho a moholo o monyane o na le chalete ha ona yona o wela ka go lwenye finya se tshaba o mogena o mopagamente wing ha ikgethe ntwe ha ikgethe ha ise yo hakile yo hakile a bona ha o so wetse o wetse ngwaneso o tla o kutlwela he o tla ikutlwela ntho ntse o kua ke ba ba ke a o jetsa fela o monate e o monate ka moo o monate ga golo fela ha o soswa a tswa ke fisitseng le ka matlhong se ke tsetse se ke itse se ke sa batlo o bona se ke le baputsa re pudufetse mobabedi re pudukane go sa tseba ga re go etsa etse ga o batle le motho a ntse o botsa go helang o kae Thabo hela yo no tsa lenga Thabo re ka go ka mo tla ka mpamo hai gal cha cha betsa ka malo hai ha bana le nna ha o ja le moment ke fetsa e monate bitswa o maqondana hey le tsena utlwa motho a sa sa batle letho e a sa sa batle mabitso o hla sa tle Thabo bo Thabo bohle ba mo boga go re ba mo boga hona hona ho boga le ke Thabo Mbeki ka go thwe Thabo Mbeki ha e hlele ka Thabo pele ka Thabo e a batle letho a batle letho le mo amanyang le motho o tweng Thabo le batho bohle ba bitswa bana kalang ka thi ka o fela bothapelo le botebo ba motina ba motina tsebe jalo mmomedi tsebe le jalo lagato mabere peace family shebele metsebe na fela ke libile o renya le shebele motsole mong nna nga nete malabeso ditabile ha ke tsebe lona ke weekend ho monate wa bana ke weekend ya pele ho mafelo a kgwedi gore ka ga ke mafelo a kgwedi mara se mafelo a kgwedi mara sentse le mafelo a kgwedi e ho tsana le ba se ba ithotse la ba se ba sa buisa ba kotse di phone ba thoma mo di mo tlo ba tsebisa bang ka mekete ya lenyalo le mafu le ditaba tsa bohlokwa tse ba lokelang ba ditsebe fela la bona letsa jwa la bona liketsa ebe o tlo thwe ha se be gikwalla ka ditaba hona tsena gangwane ya ba isa la gangwane se go tlo betsa ketollong gore ga chata wana jalo so salo tsike weke tse pedi mpa ile galene ge ga o letsetsa o kwetse phone mane fela e se le ka mo ga 20 a ga e bone ntle ba ina ha o ge bone ge e shebile ge e shebile ena bitswa mgane wa me JJ Madakai ke na yo.

0: Radio Peace FM, Monati Maneke Kelvin, follow Monati Maneke. So everybody wanna be in love. Everybody wanna be in love. Pino mana ngile the drum boss, ke Heavy K, mama la molisha mwamedi. Biso ba bise bonja. Kale kam ganuami JJ. Handle ma show reka le shumele mutsuli mo. Kina kwa of mana show zari taba sana. Kadi palo aket adi makuti.
1: Akone bo hela lai ditile tile tsa basotho ditshole hela ha leqela maseru ya boloka masalla a mo kaopire wa ntwa ya bobedi ya lefatshe Lance Sergeant Lekena Smatlani ya dilemo le legolo le metsoetseletseng. Lance Sergeant Smatlani o boloka mmoho le moradi wa hae Mofumadi Mase Pepe Tshipi eo e bile motshehetsi le karolo ya selemo ya sena sa PCFM. Murupedi ka sekolong se solo sa setšhaba NUL Dr. Monahi Mahlatsi o re ke fela ka boikopanyo Afrika e ka tlhola mathata a e tobileng ho aga a tlala. Matwetwe Ntshikale wa Mahalesuku Phamong o hlahile lekgotleng la Maserata Mafeteng a qoswa ka tlhekefetso ka motabo. Ho tsamatšhaba dikamano dipakeng tsa Amerika le Cuba di ntse di mpefala pejana bekeng ena. Presidente Donald Trump le letona la hae Marco Rubio ba tshositse Cuba ka hore ba tla romela sesole selekehlekeng seo. Mamela ditaba tsena ka botlalo ha metsotso e 15 ka mora hora ya pele.
2: Ana mokga wa hao wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang? Na mokga wa hao o itukiseditse ho hapa dipelo tsa setjhaba? PCFM yo mema ho nka karolo lenaneo la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala, mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse,

0: kancane ukhethe mina o PCFM le shimele mesimene fela ka morao ha rena ke le shimele botsu le mo bomedi molesa hore ke a dumedisa botsa maisi re kutlwa na o thinke re kutli e re kutli
1: khotso molesa botsa maisi bo hle wa se a le moya le PCFM o le bitswa ka ja ka thabile ga bini go tse se bini sentse se qala o bina Jwale ne ke batla gore
0: ne re ke mamela ka thoko mo momedi re tle ke mamela ka thoko he go utlwe re tlo itsheba le re thaka mona ga tlo isega tlo wa bo ha ke batla go utlwa ke batla go utlwa le fisa ba mele shebele motse mehlano ka mora hore ene le shebele motse le mong ke ne hore nya bobedi ya lena la rona ga ke etse tjena e tle ga ke gutla mona jale tle go tlo gona a pa ke tlo utlwa gona ho this week's trends hey tsena tsabe ke
2: Get so much more. You get so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on Danone Ultimel Custard, 1 kg, buy 2 for 52 maluti. Kellogg's Corn Flakes Cereal, 1 kg for 76.99. And Ellis Brown Coffee Creamer, 750 grams, buy 2 for 99 maluti. Valid until 7 June. Get so much more with the ShopRite price. So much more.
0: For the PCFM, who this week's trends are Kaleka Tsena Tsara Mchweni. Wile angwala ho marangang a ex weda mama medi. Ke kgwedi e fetileng. Ke kgwedi e fetileng wena mama medi. Wile angwala a bontsha hore o lakatsa ho tsebisa mama medi. Tsebisa etsa phatlalatswa a go lakatsa ho phatlalatsa. Hona ho marangrang a ex bobedi hore o fumane confirmation momedi ho hlaha ho ba SABC hore ba tla mo lefa tjhelete momedi e saletse morao ya ha lenano leo a hlang ho lona lentse le phetwa Rami momedi tshene ke e mong wa the actress momedi etse hlahla ha ho lokala ne la Africa borwa o hlaletse tabeng etsena momedi ka mora hore he ebe conversation ye etsa halang hangata momedi ka hare ho industry ena ya entertainment hore hey tshelete tsa batho ha di fanwe ba bang ha ba tsebe hore na ba lokela ke tshelete di fee ha ho le jwang jele manana wana momedi ya television a tsena hatla etsa mohlala hona le nalo le bitswang the weekend fix channeling ya television e bitswang PC ha ke jele lenano lena le bitswang the weekend fix mona ho hlaba batho ba mmalwa ho yetwa mona ke bo like wa DJ Butsi ke bo mututsi ho ngata jele ka letsoa lenano la gatla le shebella ha ile mantsibua hore nya borobong hlela hore nya le shumi mo hlala hona le nako eo jwale e be letla phetwa bo Hussein ha ke watse o sengwe le tla phetwa hape mohlomong bo horeng ya borobedi tlela horeng ya borobong le tla phetwa nne nka bo weekend mafelong a beke bo phetwa mohlomong le nalo lena beke ka ofela ho hlaiswa di episode tsa beke ka ofela mbomedi ho hlaise lo bakeng sa ba sa tla mo shwela ha ga beke ha ke tlo tsena kwena e ka ofela hantse phetwa o lokela no fumane bonyane ba ha o bo lokela jile ke taba eng momedi yo batho ba ngata ba neng ba sa itsebe ba bang ba tseba fela ba sa fumane mme ka nete rami ya gae o tsebisa jwalo momedi phatlalatsa hore batho ba tsebe hore hei le a lokelwa ke tjhelete ya mofutone tsamane lo claim ha le sa e fumane bane jwale momedi hle ba bang ha o sa e wa hore hei qele mali ya ha ba ofe ba re tu batula e bile mo momeni tsa re bua ka tsona tsena tsa SABC le mananeo wa hopola hona le lena no mo le bitswa preview weda mo mamedi hona SABC mona le la trend ha holo di bekeng tsa ho feta ho thu batho ba soka wa fumana tshelete tsa bona ba ekta mo momedi jele ya bahlaba taba e kholo ha holo ho marangang le ka go dikoranta mo mamedi ya bataba e kholo ha holo mme ba SABC le bana ba hlaba ga le go bibale hona re fane ka tjhelete re file production company e garabelang ditabeng tsa mofuta ona ba re fane ka tjhelete ka nnete so ha go kusisina ha ba sebetse ba re ha ba le fshwane le director ga le momedi le ba sebetsang ka mora khameka re bua ka khu ba ga so le fshwe ba ba ba sebetse ba re gona re patetse production company ba thwa sebetsang ba ga ka nete ona hantsa ga maketse fela mona mo re leng hona teng jele la batla be kholo ha holo mo wa medimo le nano ho la bala mabaga ba ga gore le tla kwalwa ke soka ba ke bona mo medimo le ha ke soka ke shebella ha kalo fela ha ke shoko na le sele emisitse ho bapala televisioneng fela ile batla ba ile nya hlella mo mamedi ibile ho thwe anniti taba ena ya chalet e ba ho hlella ke hopola ka so meduki medupi a hlare nna ka nete ha ke tsebe ha ho le mo medu ba ne ke mong ana hleletse ka mahetla o tsebahala ile mong wa Bemba production company na mo medu e hleletse ditabeng a ga tsiba ke nna ka nete ile ditabeng tsena ha ke tsheke tshola ho hang ile ha ke tsebe letho ha ke tsebe letho bo mphato ke bona he ba tsiba nna ha ke tsebe jele mo medu ke ka mo la hlella fela he ga tla dutla mo medu kukule ho hona le ba tshabeletse ka thoko mesebetsing ho hlaha hona e sebisi kwa ho ha ke ke le khatla ditlwa mo medi go na qetolong eletsa se ho tlaetsa hala jwang fela chalet yona ha e hlae ile kae chalet e kae if where is the money ke putso e wena mo PCFL ba sebetse ha ba leswa wena mo mamedi ha fit ho sa ding ditaba mo PCFL for this week's trends so ba ho hlile ditaba engwe tso ha holo

kere e fele ka nete monga mona ka nete ka la galoa ga ka phethe mabaka kae kae phethe mabaka o sile bana ba hae bo bomedi mono le yena e motshwana go ene ba bo gone re buang ka yena mona jela ha ba sile le bana e ka pa ha ba mo sile le bana e ka re mo bomedi la ga se ba gutla go thwe bana ba kae e motshwana go bana ba kae ya ba motshwana go ka gona ntse a gotha gotha kae kae mo me diploto mo ka bona phethola ono gotha ono etsa jwang e le yena wa qama ka o phamisa hlo wa qama ka wa qama go re e bo ntse ba bapala kae kae mo nae ba ka ya gwala ba potetsa gwala ba she ba ha she bua ba she bua bana ba fongwana mo ba medi ba batlo ha batlo e long story short mo ba medi ha di taba di se di hlaella ho se ho hlaka ho utlwahala e motshwana go e kae bana bana o ba bulaile jwale di karolo tse di ntse bona tsa melisa fumanwe e ka ga ke kae ka di kgopong jelo hlalosa o ka nete o ile a diisha hele mo me dikita ba yengwe ka ga go potholaiza braai aja o la di besa e ke taba e jalo bona mabelo PCFM e bohlokosa letsa mamaganga mona ga o kena marangrang ana go bua ka yona ga o mamela ditaba mona go bua ka yona ke taba e bohloko gagolo mobomedi ke bana ba babedi ee ga o mamela jele o belelelwa ka ntho e bohloko gagolo mobamedi ga tla utlwa ge gorena ga e ya pele taba ena na motlhomong ga e fitlha magotleng mane kapo ga e felelela ka tlholediwa mobomedi na taba mofuta ona e tla sebetsa jwang ke dumelo ke ngwe wa ditaba tse shebueng gagolo mobomedi gore na taba mofuta ona e tla shebua jwang pejana ke buile ka o tsheya ke tse ne tsa dintho tseo batho ba ne ba tsheya ke utlwa ke sa ukwisise gona mobomedi go keng e qabolang mo tabeng o kwisise ke ke ba metse mobomelo tsa ke motho a shebe mobomedi ke mongwe wa batho ba nka nako ke bale di-comments watsa di-comments mo mangangang ke nka nako ke bale ke utlwe mobomedi ke batla ga ke nyonya maikutlo a batho ke batla go bona ona maikutlo a reng ga ngata mobomedi o tla ukwa ke fitlha kere hei maikutlo a jena a jena ko ba ke shebile ke badile di-comments ke badile ke mametse batho ke mamela di-video ke etsang ke batla ukwa ona batho ba reng maikutlo a batho a eme kae batho moya o reng mobomedi moya o fokela kae le batho ba bangwe ba tsheya fela ga ke taba e kositseng batho botlhoko gagolo mobomedi ga e monate gagolo bana tlhe bana gagolo ga le motswadi ke gale motswadi taba ena mobomedi tlatlhe otlhe o kwa mo ke kae mone ee tlhile botlhoko gagolo mabelo a PCFM ga diphethele this week's trends ga ke gutla mona e ne monate gagolo mabelo a PCFM tlhe e bitswang bambetuze mona ke my bro last born MFL souls DJ Maphodisa this week's trends ga phethela gang fela ba gutlhe monae.

0: Mona ke my robuhlelas born MFL soul the DJ Maphorisa monate mbobedi biswang pambe duze mashume ama bedi ame swiro bong fela le bile horeng ya le shume le bitse medi mabelo pise tham ha re petela this week's trends so go tshwaka tsentsana bekeng ena hey what's in moment di taba e bile tseo batho ba bangata ba no ba sa dumeli e ka ke need ne ba sa dumela go ke need taba ena momedi le nna ka nnete tsa ke di sheba taba tsena ke qala ntse bona mhlomo momedi bo di screenshot e u bona ke motho tla ga screenshot bo u bua taba tsa hewa lokotjela ga a ha iyo ntse jalo ha iyo ha uwa mogopa o llang jalo mo mamedi ga tlo di sheba ha ke re ke sepen ka fetela ka mana ka mabengile ngwana momedi ke tshwa ke ga na ntse jalo ha iyo ntse jalo ha na mogopa o llang jalo o hang how possible ke ai Hey, nna ne ke tshwa tshege tshege ya. Feela ka ga ke nete, ga tlo di sheba.
1: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers and save on deals like Nescafe Gold Instant Coffee 200 gram jar or 220 gram refill for $149.99 each.
0: Abra PCFM dilo ho ema shume ba dia metsi ro be di fela khalibile horeng ya le shume le metsi e medi e re bona ho na ka hatela pele ka tsela ya mofuta ofi he ha o se ho le jwalo this week's trends are here petela all right momedi hona le motho wa mme mona ya dilemo di mashume a mararo a motsomong ya trend leng hona ho le tsatsi ntsa trend ho maganga ho thi ha ba reng ya ba o bona halantsi a fetu ha ka se gahla mo mamedi a bona hala se a hula e a hula mo mamedi di le modie e ka ntse di eketse ka se gahla ho yena bona o le body 31 empa mo sha bona tsena o ka na hana go house a tsebe mhlobo go kopana le labo tseleng ka nana ka nna ba ke bo mkhono ya dilemo di bo 80 ka pa helela 90 mo khoma le kholo go house o sheba ditaba bo bomedi ha o mo sheba go latela ba mba ditaba jole ho thu a e bo batho ma modimo ho etsa etsa jola sala sa ditaba tsa bo bomedi go ya qala o kula a hlatsa bo bomedi o sna le thole dula ha jile o sna le thole dula le khutla ya batabe jwalo momedi nineng achi ya ba u santsa bona ha la ofetwa ho da momedi ho makatsang ho makatseng batho ba bangata le no maketse bo hlwa maketse o hlalosa ho ha ona masa yang le dingakeng nga ka dika ya ke khola ke di jin tsa hao ke tsona tsetsang ho hobetsena fela le teng half money thuso tla ya kwana enga kenya mofuta ona enga kenya mofutani hela ho thuhona le ke a tsiba ka nqina o saile ba mo hlalosetsena bana hana keng fela ha ba mothusi half money thuso ha ona thakolo momedi ke taba engwe tshosang ka ofitisisa ha o sheba e bile e bohloko le yona momedi bane ha mo sheba bile le tshwantsho sa ha momedi sa pele a qala ho fetuwa sentse setsa mapela ha mona Je di tabentsa ha hlalosa mo mamedi okay ba ba mbare se ke ya tlwa ya ba mohlomong ke motho ya neng a le dikamanong tsa lagato lena jole ha hlalosa go kila ba dikamanong tsa lagato le motho e mong yana sa tsebo bona le motho jole wa botswa motho yo ne le wa ukae o rona sebetsa jole a kopana le motho yo ne le nona sebetsa ka kae mong jole go motho yo ke mosotho wa Limpopo o se ke mosotho wa Limpopo pejana ha ntse o bala ke go ke mogana le mohloko go lo iponela o imamelle mo medi bane motho mo le mong o tshela 6 gane ya ha ka mogwagata pejana ho no tshike ka rona le dikabelo tsa lagato le monna wa le Nigeria fela ha o ya o lo imamela ena o re ke mosotho wa Limpopo jwale ke taba e jwale wena mabura PCFM o ke yana motho o qetelana le dikamanong tsa lagato le yena ha hlalosa ditaba tsa hae hona mono ke taba e ngwe tshosa mmobedi ba bang ba gae fela keng ke boloi keng ho etsa la jang go bane mo mamedi o sa qetela ho la ka segahla ona ditsile nne wa hae mme wa se ya se ile motho ya moholo le yena a ditsile yena wa bona mme wa helena ha sa tsebana o itsa ha sa tsiba o ke ke ntofela mo medi etsa halang bo shebeletse ha sa tsojana e ka ba bele mona ga hlankang ga re kopanye le eng wena mo bophelo PCFM ke taba e tsosang ha ke tsebena o kile wa kopana le yone tsena o kile wa e bona mhlomo wa tsi bana ho le tsena ho bile ha o ile mo be hei fela ke tshweke ke ha ba ke bolo mhlomo mo media ai ai e ka nnete a ha o mo ya re be le mo ha o ntse ntse bohloko hle mo media e ntse ntse bohloko se ka ka fumana thuso hle like that when ya mo futa ofeng mhlomo wa fumana thagollo go a tsiba ha lo ga internet ena ena e ha ile teng o ka etsa wa bona ke sentse tsa mo re PC fa mhlawu this week's trends ke tsana tse go tshwaketseng tsona baking ena kwa no the weekend fix the weekend express ha ga tsa thogotsa monate mino monate wa tsiba momedi good vibes only ile moqibelo moqibelo mo holo hampe ka go continent
2: Ready or not, you're at home.
1: PCFM 92.8 to 104.3 megahertz. Catch us on these frequencies. Maseo 95.6 megahertz. Mafetentu Kutin 104.3 megahertz. Kachasneg 104.1 megahertz. Mabuza Tobotabote 92.8 megahertz. Tabateka 102.9 megahertz. And Mohotong 101.1 megahertz.
3: It's time.
1: PCFM,
4: your pulse, our beat.
0: Elalo mmomedi ke PCFM your pulse our beat e mashume ama bedi a metse meraro ke ya kelibile horeng ya le shume le metse medi mmomedi na ngotsa ana nketse best note mo night sent to like ke thabile a ko ngwalile kutle ke bana gona o ge ho etsa lang ke eng he wena mogato wa ka ga tla go se bona ke ngwala fela mo fast fela kutle na horeng And it's well, Death Do Us Part, Friday, Mariah the Scientist.
5: No blood that's worth the spin. All the times you said you would leave, turn me a man.

0: Kya bobedi mabelo PCFM hashtag head to head some deep tatuhati tandaza emene ka mara hore ne le shumele metsumedi e ka kutlwa momedi wena wena jale moya wa ha ofukela moya ofukela kae ofukela kae moya 2121956 plus 2661956 plus 2665 9956 se ba snoit WhatsApp 62009956 si dipula ga ngoli ha ngoli ho ha mogahlelong ona a se ga di West Note fela ka mone ka WhatsApp ha o ngola mmomedi tshwana le ha ile boti e lahlehile e tshwana le boti e lahlehile mmomedi e fefotsweng ke moya e wetseng ka thoko le bokosi e o keneng o sa tshwale thoko wa bona ha o tlo mabela PCFM jele wena hore oreng hashtag head to head hashtag the weekend fix hashtag your pulse our beat A dipedi di bonate nna ke le ka obolella ka re how ready ke le ka tsho ke le ka tsho mo bo dumeng dimela hello
1: bale
0: a
1: wa seven
0: o saki e ke le wa mafela be ke a monati ga mga mojela mo 2121956 plus 2665 9956 se le ba snoti WhatsApp mo no he 62009956 ka boletse 2121956 le plus 2665 9956 2121956 plus 2665 9956 dipedi di monati o gata ke fe o futhumatsang bana e kantla ka mona mo di hona le ntwenyane hana o hlaka and tshana ngohlaka tjena ke izala na

0: ha go le behe juvenile o ma meri khotso tuna go lontso kana matekani o ne helane semmuso ka morero wa phepelo ya motlakase le hlabeng le batweng lapeka maobane ha ibula mosebetsi ona maobane tuna kholo e ananetse hore motlakase ona ha yo hlaisang Unse o salekana hona ho anela setšhaba se saletse morao ke ka ho mmuso o reka motlakase dinaheng tsa bo aelane. Le ao le jalo Matekane o itse mmuso o boetse o ntse o etsa matsapa a ho eketsa tlhahiso ya naha a qolla morero wa phepelo ya wa phehlo ya motlakase wa letsatsi haramarothole le ho aha sesiu sa ona. O itse mmuso o boetse o na le morero wa ho fehla motlakase ka moya mohalesuku e ntse e le ho fokotsa ho itshetleha ka dinaha tse ding. Mokgetho wa peka monghadi Mohopodi Monokwane ena o lebohetse setšhaba sa habo ka ntlafatso ena eo a itseng e tlilo ntlafatsa bophelo ba sona. Mosebetsing ona ho bile teng matona a mang ho akga la dikgokahanyo Ntate Morosi le la matla le merafo le Jone Mpotswane. Pejana bekeng ena letona Mpotswane le yena o tshepisitse ha lekala la habo le ntse le sebetsa ka thata le balekane ba lona ho tla fetola Lesotho kgubu ya matla a hlwekileng ao le ka boelang la rekisetsa dinaha tse ding. Morupedi ka sekolong se seolo sa setšhaba NUL Dr Monahem Mahlatsi o re ke fela ka boikopanyo Afrika e ka hlolang mathata a e tobileng ho aga tlala. Dr Mahlatsi o boletse sena puisanong le PCFM ka jeno. O hlalositse ha baetapele ba Afrika ba lokela ho ikopanya mme naha ka nngwe e tle ka seo e nang le sona molemong wa kgolo ya Afrika. Dr Mahlatsi o re Afrika e lokela ho kopana e be ntho e le nngwe e tswe madiboho a e arotseng a tlisitswe ke batho ba basweu. O bontshitse ha kgato ya maAfrika Borwa ya ho leleka maAfrika a mang e bontsha ho se ratane ha maAfrika. Pejana moetapele wa Economic Freedom Fighters EFF Julius Malema o ile a seola letoto la boipelaetso kgahlanong le melata Afrika Borwa moo baipelaetsi ba reng melata e ba nkela mesebetsi ka hore seo ha se na motheo. Ho tsa magotla rorisang moshautsi ya dilemo di 39 wa Phamong Thibela Mahalesuku o hlahile lekgotleng la Masterata Mahalesuku ka la 15 kgweding ena. A qoswa ka ho hlekefetsa mosadi ya dilemo di 31 wa hona Thibela ka Motabo. Police Constable Katleho Makaba ho tswa motebong wa sepolesa Phamong o re bosiung ba la 10 kgweding ena ba bang ba baahi ba ile ba tlaleha hore ho na le monna ya hlekefeditseng mosadi ka Motabo. O re ba ile ba sebakeng sa ketsahalo a tswelopela hore ha ba fihla moo ba fumana mmelaelwa a galeile mme ba mo tshwara. A re dipatlisiso di re moqosuwa o na le setokofeleng ke moo itseng ha tloha moo a ileng a leba moo lehlatsipa le dulang a fihla a tshwatla festere a kena a hlekefetsa eo. Ho feta mono o re moqosuwa o ile a ba le sephume sa boroko ya ba lehlatsipa le ya tswa ho ya kopa thuso. Melaelwa o emetseng yewe ka seteng sa tlhabolo ya batshwariwa o tla hla hape lekgotleng ka la 20 Phupjane. O tsaya matšhaba. Dikamano dipakeng tsa Amerika le Cuba di ntse di mpefala pejana bekeng ena moporesidente Donald Trump le letona la hae la matšhabeng Marco Rubio ba tshositse Cuba ka hore ba tla romela sesole naheng eo. Puisanong le baphatlalatsi Rubio o itse Amerika e nka Cuba e le karolo ya badireng ka ha e na le maqhama le Russia le China. Dikgweding tsa ho feta Amerika e sale e kgaola diphepelo ya mafura Cuba hara tse ding ka ho thibela a hlahang Venezuela eo ka dilemo e saleng e le mohlodi o moholo wa mafura a Cuba. Amerika e boetse e phehela hore sebopeho sa puso ya Cuba se fetohe. Mme ditsebi tsa dipolitiki di re morero ona ke ho nka taolo ya sehlekehleke seo sa jwalo ka Venezuela. Ho sa le jwalo ka labone moporesidente wa mehleng wa Cuba Raul Castro o ile a ahlolela Amerika ka qoso ya ho ba le maikemisetso a ho bolaya maAmerika ka selemo sa 1980 mashume a robong a metso tsheletseng ho tsa machaba ho tsa boemo ba le godimo tswarelo ka jeno lo ka etse ka ho kgetha dibaka ho phodile empa ho abata ho isa ho bata ha holo dibakeng tse ding ka maruting moya o ka foka o lo bobebe ho isa ho ba mahareng ho hla le boya bophirima ho na le monyetla wa dipula tse dinoko tse mashume a mane e tjadileng ka kgonahalo e fokolang ya ho kgetheha wa lehlwa dibakeng tse ding tse phahameng ho ka lebelela hore le kwahela e ka ho kgetha dibaka bosiu ho phole ho isa ho bata empa ho bate haholo dibakeng tse ding ka maloting moya o ka lebelela ho foka o le bobebe ho hla le boya bophirima ho na le monyetla o fokolang wa dipula tse 20 wa pula mona le mane le kgonahalo e fokolang ya ho kgetheha wa lehlwa dibakeng tse ding tse phahameng momamedi ditaba tsena di fella mona mamela dihlo tsa ditaba ka hora ya boraro.
1: Tanko ntate tladi makutle
0: ngwana mme
1: e ke mntse ke bala mona ntate makutle re kamane ka o manasi kamane hlika le hona re taba mo
0: a she ntate re hlokometse taba tse
1: Hey, ne ke tswile ntate ona tshela motho a winning dikgetho tsenwa ke moeta pelwa BNP ntse le yena ntate the honorable magistrate
0: ho jwana ntate jwale e ka hlakogelele ne le sa gotsofala
1: ebile wa qosa
0: ebile ba mo qosa empa he ke gola potso ntse le gore na ebe jwale ha o lo jwalo ebe ho tla etsala nga ke boeta pele botla dula bo le teng
1: eh
0: o fikela magotla a fana ka kahlolo

0: says Niza.
1: Why are you gay?
2: Pitiki ke na ntseng ka tlo. Ke na a ipe leng ho ba sadi bana e be ka ofela e seile mo ntwe ba yetsa. Wa utlwa. Jwale e ntliseditse le hlolo. Ha ke sa le motho. Ho ba sadi bana ba ipe ba go tile mpitiki. Koriana ke mo sadi a pi. Ha ona mo sadi a jenga bina go riana.
3: Want to someone to pay more.
2: Sa tsote le bile ke tshokega ha ke tsote le ke tsa ditshwetha di sampiru yaka.

0: Rebecca Manupe, together with the late, great, Ntate Tshepotsola, Ntate Nkarabe, Platinum, Zihlobo. 6 minutes, pele hora, yabune meka hora, yabune kusia lintate Mare, Mr. Mare.
1: Juvie.
0: How are you, Mr. Mare? Ntate Mare, mwana.
1: Juvie.
0: Mutu wawala, intele,
1: ili juvena e
0: how to say the matala
1: ko bona matala e mora
0: how abu a kereja abu nda de marikin
1: eh
0: ko a bang nda de mari kin le ntso o so ka bitaka lo ntse fela la ko
1: madala na ke juvena
0: eh
1: a uta
0: de mari
1: uthata
0: Hele sikinte haile a jo u itse
1: e ho tlwa taba ena e ka ke disease e teng
0: okay
1: la sa kapaka but ke disease e teng ya go ka o fetola kana go le motso tso fela iphona solo matala ha ba ho bona nna ngwana ma gila ka hlaka fona sa le 4 years fela tso fetsa ho aba hloka ha a le 4 years
0: fela ho mo show wana motho no tso fetse
1: ha o tso fetse O tla ile sa ntse tso fetse.
0: Ha re tsena le ba fela ha. Hele sine le se nna sa ach. Cha ona motho ka la ka tsang disease fela ha e ne.
1: Wena nga go bunyana o gila ka phela le fa se batho botse. So na le ngwaneno 4 years ka gona fedile ka gona tso fetse.
0: A le mo di four.
1: A ba hloka.
0: Ao banna from old age.
1: Yeah.
0: Ai okay ndalo mara asike ka tse.
1: Yeah.
0: But hey ibuhloko ndalo mara.
1: Ndalo ibuhloko ndalo ibuhloko ibuhloko. Ibuhloko. Impa ha ba je ka boloi hey. Bona bo bo gona le bona bagata ba ditshaba ndalo. Ba ditshaba se itse ditlhaga tse bima ho. Africa di bumana hlwa se itse ditlhaga hantle. Tse bima bona bo haisana. Tse bima. Kana go yana khongo ba shuma bana bana ba bontsha ba bo 12 years 14 years le masole mona ba fuwa dingaka ke miriana ha ho no thunya o le lesole la la khongo
0: o
1: thunya magabelano no itsiyetsa na kofe bana ba ikela fela bana ba o no bona fela ntse o thunya but ha ho no motho a bela ha ba we le bantse ba tla ho ha ho na motho bona le to bona ba thunya ba bola so di tlhagatsene tlhentse di teng ba thonga dance ba tsiba di tlhaga
0: Hi,
1: been around but ba fokola batho jwa lots ba ditla. Some akakena ka mona ka PCFM, ha le kena le matla ha sa le. Mototlo ga ke mona pa ne mo le ma.
0: Ha jo opolo re le hanetse go hlana le ntate ontu ifetola lo kwenya. Nining e seleng, nining.
1: Yes, yes. Na lo tsogana le jwalo. Ba ditse ba ntotsi.
0: Ha di kotsi ntate mari ntotsi.
1: Yeah. Na ke nana ha di kotsi di handla di sebediso handla.
0: Hai nna ja tsawanda re mari.
1: No, ha di sebediso handla tsona tle di dina pa hetse moholo. Dina pa hetse.
0: Mohlala o ke wa ka mohlala nda le mari wa go tshe mo na di sebediso handla.
1: Ha o tsama ka kolo e o ba le accident.
0: O le
1: gola le lengwe fela. Wena o ikemetse ka ntle ka mana o shebelle.
0: Ke di sebediso hampe.
1: Yola ha se nna ntse ka ntseno o lo gola le kolo yeno le o shwella nako.
0: Le mari ko batho ba tie
1: tumelo ndate ya
0: hai na kuena ke na kwentse tsithata ndate
1: koma mezo ntse bua le ntlo
0: mthako
1: ya hey u lendo tsithata ndate
0: bua ndo tsithata
1: u lendo tsithata mholo tsithata
0: bala ke ndo tsetsala
1: every day
0: ndate mara u kwa jere ke na le girlfriend e robala le motho mona o mo file ntwe na mo file nyona nna ke tlokopana le yena ba nna ko ke tla jeng ke nka ntwa
1: nka ntwa ne se le ha so bana to go tsa ditsebe na ho etsa ba ha ka to go tsena di amakatsa
0: la iputsa nna la ga bo juvenile le ngwana with the bright future
1: ne
0: go bona ona le moya ya mohlangano
1: ba
0: etsa itse jwa
1: ha ho ha
0: ha ndi go pa le batho ba se
1: ba se le ntate fumane ntse tse dintse sa ditsebe ho ha ndu
0: ai ntate mari
1: yeah
0: ai bui ma empire o bebe ka thapelo
1: eh yana
0: bebe ka thapelo ntate mari
1: tsana ke tsa mo keteng tse go etsa October
0: Hai ndate mari
1: o so tsawa hape bana
0: Hai ko
1: eh
0: ena tso re hle polelo ne ke u kutwe ihle ha so fitile le montsetsa ka ihle so le thata This is not Haikibui Hampe.
1: Yes.
0: Half the people, they are born. Mm. Taka taka.
1: Mm.
0: They are most.
1: Mm.
0: Banyitin.
1: Mm.
0: Ba oskaba yitan tu.
1: Mm.
0: Hon.
1: Mm.
0: Ba sekaba wa yitan tu.
1: Mm.
0: If I don't get married.
1: Mm.
0: Ba chowa.
1: Don't get there. Ho bega mo. Ba chowa.
0: Ba raiko.
1: Mm.
0: Kamo.
1: Botsata bo teng mo ke bo boneng hona tsena selele le batho ga tang groove ba ga tang tsa bo si ba ga tang ho di mo letlase empa yo la ha so monkile ha o sa rata ha itsa tsona nthotseng le kopana hona mane ho le monate le ho di mo letlase ha o sa rata ha itsa nthotseng because o so go jela ke thele lapa mo ke se mantwa so ntse ga ta di miniskater sa ga kentse re ene ba ntse ba mona bo KK ka ntle ka ma Bum zababa kan kan tsama mona ntate ka di BMS se ga se bona ba haisala
0: ntate mara
1: wa yana ha ntse hana lo start ntle kone mana mo kopela lift mo zababa ha ntse mo zababa ke nantsa se betsa mpimo
0: a re ke ndo tsetsa la
1: yes yes ke tsetsa lo ngone se go jitsi
0: ha kona ndo le mari a tsh ke na na re ke sharp ntse ke le
1: ke na le motho mo ntse ke bua le na champion tsoga se sentse ke qetela ke maobane maobane na pala ntate motho ena le ke moletsetsa mantsiwa na ganna koloi meter taxi ke re nako ena ka fela mantsiwa ke tla ba mogotlong bo qatsa ke re tsa molata mofumadi kae kae kae kae ile ke mofana mo ga mofumadi ntshana o yentse close to a year
0: antsa lata mofumadi
1: mofumadi a chaisa bo suile dina ke be ke le tricking ke ile kae hante motho ena o santsa di leza ka nqene le hlono la mofumadi ha na mojetsa ra ya khona motho o mphileng ena ntswa ga lata no mo batla mothemo o tsena yo sa letsetsa lo bone neng e jwa ke a tseba monna ha o mogotlong e jwa go jwang a tsana no mothena se ene na ho ha
0: what's about
1: so it's happening
0: mufumadi no ha ka nnete ke utlwa ke magata
1: yes
0: ke magati
1: yes
0: ke magati le ntate mare
1: yeah
0: ba fokola ba se ba tsanang le
1: yeah
0: ba ba nga motho a letsa ntate ihlo wa mamela tantse
1: yeah ba ba ke ba ruti he le bona jo jo jo ke ba ruti ba ba ka tla dikireke mo tsa mfuta a batla sebetsa mosebetsi beng e thata go le ngwane so e bile ha tla ga o tsama ke tse mhlala o kena shifting ya bosu sebetsa ka e ka ka fotla nane o mona a mo go tuteng o tlo fana ka thapelo so ga dadi mo go di ke go pahlakie go le sentse tlo nna e lata ke yena ka ntle ka mona ga dadi ha ona botata ga ke ba feta thapelo ke njwa a thapelo ke thapelo ntate
0: ile ba bitswa papa
1: bo papa ene be tsalo motho emo motho eno moruti ena ba mo itsa ngwana a itsa mosadi ha ngwana this guy ila ha tseba ya ba ke phetho ke
0: ya ba
1: a ba ke phetho a ke ga thwa bona ebe la re boiwo 100 molomo so sothea o itsa mehlolo ena ka ofela e jwa
0: tate mari
1: a o re ke stroke hatli edego ha utlisi sna ho itsa tsiwa motho no motshepa ho ha
0: papa
1: papa ntata that sounds about juvi o ska ba mo o do re ke stroke
0: I can't remember the shop. Mommy, save it. Bye bye.

amene mitsotso e mihlano ngwaneso hantle ka morago ra ya bone nano ke lona le bitswang fela tsa rona lona re tla tsamaya le wena fela mane goreng ya bosupa ngwaneso ka lebitso ke mare fane ke mogale mme ke re dula fase o tla mamela mmino o monate gagolo fela motlolong o fitlhile ne ke tshwere mmino wampakanka oo bamamedi ba bangata ba itseng re kopa o phetenana leo gape leno re botse bob di daniele bob di fisendi bo mangare o ne o rise morago gagolo mare mme ga tla kopa tlhoko le phete gape ke tla bona nenneng nne ke tla lephete ngwaneso ke lebohe juvenile ka ne re le molata gore ke motho a tsamaya le dingaka tse boima go le ene ge ngwaneso mathuela ntho tsena kao fela mme tse ding tsa dintho ge di nka e le boswaswi fela motlhang di tla etsala go wena kona o tla elelela go ei etlile nnete e teng kwano mamari re re fete mona re nke ntho ngwape monate a golo e reng fela ka metlha le metlha ya bophelong re a odimo le tlase re a phela ngwaneso empa go na le nako eo re sa lebogweng go botlhokwa go leboga mo mogena modimo go feta go kopa ne ke lelefung le leng mona masego estela mme ya ngodisitseng go dula ba le ntho e ke sa e rateng e kutlwang e tsala ka ra kereke oba nnaga ke tlhe ke ne ka ra kereke ba bangata ba ema dikoloing ka ntle eng jwa nna ke kene ka ra kereke ka mane ya gore se bue ga se bua e be batho ba honotho ba ga seng ka nako itelele rona ga bo rona botšhabela kwana rere ga utlwa o sa kgotsofale o se ka etsalagata e ba ke ka kerekeng kafo ka holong kafo ke ka tenteng o tswe o tsamaye you are free to do so ga ba ka mokete wa motho batho ba ntsha maikutlo a bona batswalle ba gae batho ba go tseng le ena eng mang kapo mang ga utlwa o sa kgotsofale menyako ke gola ka kerekeng e mengata ga e le tenteng-teng go buleile fela just go tsamaya e seng honothe tsamaya motlhomone batla go mathela kae ka mabenkeleng go a kwala tsamaya tsatsing lena re teng mono go celebrata mokete wa motho eno ona re ka tlwa ka 4 or 5 wena tsamaya ga re 9 ka fona le mabaka itseng tsamaya e seng honotha tabane botlhoko ge ngwaneso tla fomana gore le beng ba mokete ga ba thaba e leng lefu bana bo boteng ga ba thaba gona batho bana ba etse wang so e tlile ya tsagalangata ke e bona jale gana ebile o na le ba bagolo motlotle ya le teng e batho ntse ba honota tswa o tsamaye o ye mabekeng a gago ne o sa tla lefung ga o tlile lefung tlo o lefung ke phetho simple yes mme ga ka tsela eno ngwaneso ke re fela thank you, Heavenly Father, for the life you have given me. I don't have to worry. You have given me the key to life.

pele ena ya ngwane e suilang ka mojao le montsa o feta le ona tjena ntseng ka mojao e na le molaetsa wa bohlokwa bona bo hae sale mme e tlaneng ke mojao le montse e tlang ya ngwane so empa he o ile ba le pina ba ile ba le pina e ngwe gape ona pokelelong eno e bitswang fela don't leave me this way le ona e monate bona bo hae sale empa mme Thelma Houston o tla re fa yona ya ngwane so don't leave me this way

kannete tseleng ha ke a utlwe le di-pothole tsena ha ke di bone fela tshotsa ka patala punchare tsaka hai kannete tshwere ha monate o nghopotsa gale o nghopotsa gole hai utlwa ke tšhesa tsatsing lena.

changing times. Yeah. Ka hopola bana hole ha magala mahalsukumane hona le setlhopa se bitsa fela the Val Express pinena bana ba ntse le jwala ile sonta ya le tla ramamela the Val Express ka maratina ge bana ba tswa ba be di instrument ka ntle ha magala mane. Yeah, monato mokalo, monato mokalo, monato mokalo. Jila ba duwa tla ka ofela bino tsena tsa disco ka ofela tsa tsana ko ntseni tsa top 20 ho rona le pinena le yona ba ibitsa le jwala. Ladies night.

Ha ke le bohe Mr. Mare, ditjaba tsena tsa ho qetela tsa letsatsi o di balwa ke tla di makutle. O mame di khotso. Go satsana senate mohato seiso o ipiletsa ho batjha ho ba motlotlo ka setso sa bona. E le ho tswellisa pele nalane ya Basotho le melokong e tlang. Sena ebile karolo ya molaetsa wa hae ketelong ya hae sekolong sa Morifi Mahalasuku maobane. Go setsana e ntse potoloha le naga go anetsa molaetsa wa lerato la naga, botšhaba le meetlo ya Basotho hara batšha. Go satsana senate o tshetse pele gore batšha ba lokela go itshepa le o tseba gore ba ka fitlhela tsotlhe.

0: sana tse dikholo tse o ba ka tobana le tsona a ipiletsa ho ba rutwana ho qoba lenyalo ba sa le banyane dilemong le ho hana ho ela lerabeng la ho sebedisa dithethefatsi. Lebitsong la morena wa sehlooho wa phamo morena Matshenolo Theko Letsie o lebohile lelapa la borena bo boholo ka ho dumella ho satsana senate ho kopana le setjhaba haholo batjha le ho tshehetsa morero wa hae wa ho tsosolosa lerato la bosotho hara bona. Ka o le leng setho sa ntlo ya bakgethwa lebatoweng la Mekading Monghadi Thabiso Lekitla o ipileditse ho batswadi ka ho tshwana ho ruta bana botjhaba le meetlo ya bona ba bile ba ntse ba sebetsa ka thata sekolong. Mokaubere wa ntwa bobedi ya lefatshe Lance Sergeant Lekena Samatlane ya hlokaetseng a le dilemo le lekgolo le metso e tsheletseng ebile mohale ya sebeleditseng naha le lefatshe ka boitelo sebete le ho ba mohlala tshebetsong e boima ya ntwa ya lefatshe. Lefu Tshehlana lebitsong la mokgatlo American Pioneer Corps tlasa Royal Commonwealth Ex Services League e leng mokgatlo o netefatsang boiketlo le tshehetso ya masole a mehleng o itse mokgatlo o lahletswe haholo ke qhoku ena e bileng le seabo se seholo kgotsong ya lefatshe. Tshehlana o itse sebete sa mohale enwa le masole ana ha se a lokela ho lebalwa ke lefatshe ka ha ba lwanetse tokoloho ya moloko wa hajwalwe. A tshepisa hore mokgatlo o tla tswela pele ho netefatsa boiketlo ba ntseng ba phela kapa ba bantseng ba phela haholo ba babedi ba kwano Lesotho. Tonakgolo ya mehleng Monghadi Paka Dithamosisiri o itse o hopola mofu ka ho hlompha letsatsi la sehopotso sa masole a bileng tweng ya lefatshe. A re mofu o bile lehlohonolo hore o fetile dilemo tsa pallo ka hona ho ho ba setseng ho inkela thuto e molemo eo a e siileng. Hara ba bang ba mo tlotlileng ebile sesole sa Lesotho le ditsi tsa tlhabollo ya batshwaruwa moo a sebeditseng ha a kgutla ntweng ya bobedi ya lefatshe. Lance Sergeant Samatlane o bolokilwe mmoho le moradi wa hae Masepepe Tshepe ya hlokaetseng ka mora bokulo bo bolelele, mme bamamedi ba tla hopola mofu mme Masepepe ka karolo eo a e bapetseng le seabo seo a bileng le sona mananong a fapaneng a sealemoya sena dilemong tsa ho feta. Ho sa le jwalo, Lieutenant Col Kgobotle Kgwabane wa sesole sa Lesotho o nehelane ka dimedale ho e mong wa lelapa la Samatlane hore lelapa le nne le hopole hore le bile le mohale ya ileng a emela naha ntweng ya lefatshe. E mong wa bahlahisi ba mahe a dinotsi ka hara naha Sister Julia Mafike o re o kgothaletsa Basotho ho se itshabelle ka ho rua dinotsi ka ha e le mokgwa o mong wa ho iphedisa. Sister Mafike o boletse sena puisanong le PCFM kajeno ka mora ketekelo ya letsatsi la matjhaba la leruo la dinotsi bekeng ena. O re la o le jwalo, leruo lena le na le dikholotse mme le boetse le kenya tjhelete ka malapeng ka ha makgea a dinotsi morao tjena a batlwa ka bongata. O itse lekala la temo le sentse le kenya letsoho ho anetsa thuto ka leruo la dinotsi. Le ha o le jwalo, Sister Mafike o bontshitse ha kgaello e le teng ya mabokose a sebediswang ho rua dinotsi ka ha ho se bobebe ho a reka bakeng sa dihwai tse ntseng di thuthua. A phethela ka boipiletso ho mmuso ho tsetela ka matla leruong la dinotsi ka ha tlhahiso ya makgea e hlokahala ka matla e leng tsela eo naha e ka hlahisang mesebetsi ka yona. Ho tse ding, moetapele wa lekgotla la Kanana Basotho o nehelana ka dikolobo ho bakgethwa ba puso ya dibaka lebatoweng la Motete Bothabothe. Ke hona mosebetsing ona moo Advocate Mojapela a ipileditseng ho Basotho ho iketsetsa e le ho hlola tlala. O bontshitse ha letsholo lena la phela o phedise le reretswe ho ntsha Basotho bofumeng ba tlala ya bojadikate e bonahalang e haketse ka hara naha. Lekgotla la SR le ntse le tswela pele ho potoloha le ditereke ho anetsa molaetsa o kgothaletsang Basotho ho iketsetsa ka sepheo sa ho phedisa ba bang. Setho sa Lekgotla la Setjhaba Malelaka Malakane o re bofuma, tlhekefetso, tlhokahalo ya mesebetsi le tshebediso e mpe ya dithethefatsi di ama bophelo bo botle ba kelello ba setjhaba. Sena o se hlahisitse ka ntlong maobane moo a bontshitseng bohlokwa ba ho ela hloko bophelo bo botle ba kelello le hore mmuso o lokela ho eketsa temoso ka bona ho fokotsa dipalopalo tsa mafu a kelello ka hare ho naha. Ho feta mona o itse ho ona mmuso o itse hona mmuso o kenye tshebetsong leano la bophelo bo botle ba kelello la 2024 mmoho le moralo wa lona le ho matlafatsa sepetlele sa Mohlomi ho ntlafatsa bosebeletsi ba sona. Ha tlatsetsa advocate Lekgetho Rakuane o itse ke nako ya hore mmuso o tsitlallele ho rarolla mathata a setjhaba haholo tlhokano ya mesebetsi eo a reng e ka baka kgatello ya maikutlo hara tse ding. Tlhokahalo ya mesebetsi e ntse e phahame ka hara naha pejana bekeng ena. Ditilatile tsa batjha di kgobokane ho le leng la mabenkele maseru ho isa dikopo tsa mosebetsi. Ho tsa matjhaba. Tlaleho ke hore ditlokotsebe di hlasetse le ho utswa thepa lehaeng la letona la mehleng la ditaba tsa matjhabeng la Afrika Borwa na Lady Pandwe le Pretoria bosiung ba maobane. Ditlokotsebe tsena di tlaleho ya dithekeditse ha Pandwe tsa utswa dithelevishene, dikhomputa, mehala ya thekeng le koloi eo yona ha morao e ileng ya fumanwa Mamelodi hona Pretoria. Sepolesa se re ha ho motho ya ntshitsweng dikotsi mme dipatlisiso di butswe. Ho tse ding baqhubi ba dikoloi tsa baeti Kenya ba emisitse boipelaetso ba bona bo neng bo le kgahlanong le qeto ya mmuso ya ho nyolla mafura ka morao hore Moporesidente William Ruto a phatlalatse kgahlametso ya diperesente tse 4. Pejana ba ne ba ile ba tshosa ka hore ba tla emisa tshebetso ha fela mmuso o sa ba kgahlametse thekong ya mafura. Ruto o re mmuso wa habo o sebedisitse dimilione tse 28 kgahlametsong ya ho nyoloha ha mafura ho tloha kgweding e fetileng ho fihlela ha jwale. O tshetse pele hore mmuso o entse se matleng a ona ho fokotsa sekgahla se boima sa theko ya mafura bakeng sa baahi ba Kenya. Kenya e tla le ba dikgethong ka Phato monongwaha, mme le ha Moporesidente Ruto a se ile a seolwa ka makgetlo pusong ya hae, o ikemiseditse ho ikitela dikgetho hape. Momamedi, ditaba di fella mona, mamela ditaba tse hlahlamang tsena hosane.
1: Ai unhlotsi ba
2: empa ha a re ka parliament nga mongaka ho tlile nyane ntate botata ke bofe ho tlile nyane
1: ho madi yo ntate
2: ho madi yo
1: empa
2: ntate ma ho
1: tlile yona
2: ha ka tlile ha o nyetse ba sali ba bahlano ya pele
1: e ya ntate
2: ha o tlo patala motlakase ha o tlo patala metsi you need to fetch help the 5000 every month e tla musong o ka nyala o ska ba nyala less than 5.
1: E ya nda.
2: Ube 5
1: ho ya. E ya ke ntho o kwa mmuso tla ho etsa bonnete.
2: E ya nda.
1: E ba hore jwale ba aphela.
2: E.
1: Bo gaitsedi.
2: E ke nda.
1: E ya cha ke bone bothata.
2: O tla banga ba ba hlano ya pele.
1: E vela vela nna tumelo ka ya hana.
2: Okay nda.
1: E mpa heng ka go thaletsa bana ba sna bothata.
2: Ke le bile tsana ngwa leso.
1: E re ke nyala le mong.
2: Mo ga tlhano so ke tsena ba sa matlatsi. Ke tlo mo tse, o tla me atlatsa ka mong.
1: E a tlatsa.
2: Ba nna manyane ndate.
1: Empa ke na gahlano, ha ke na le mathata le bakala ka tsang ho nyala se tape.
2: E ya ndate.
1: E a tsha ke.
2: Ha sa le se le di se tape
1: ka ha na go
2: tsoma ka na go se.
1: E bile re bupue ka so.
2: Yes.
1: E e bile ke ho bitsang gore the nation building.
2: Yes.
1: E ke sa re bile kingwe e ileng ya kenyeletswa mono step ga
2: yeah
1: e ha ba re ngata fala ga ba bangata ya ba mogana mosheshe o ha tsha ba sa ba sotho ha kena gang
2: yeah.
1: A le nyane fela ntate ke bone tawe
2: mme se mana tla ka tumela ntate
1: wa e ha tla ka tumela e ya ntate ne ke re fela o tsebe
2: bolo na ke le bua
1: o sa ka lwana ya ha
2: ana ga ya dimela go nyala ana ke na
1: tshebetso
2: e ya tu ya ke na dimela ga ha hla botlhani ha hla Europe go
1: ah ntate ye lo re stepusi ba sena fetse ba
2: tlo no
1: ba tlo ngwa pa
2: no mo parliament yo tla matlatswa ntate tla matlatswa ha whole fair tla matlatswa ho tlo tafola ntate ha tlatswe
1: ntate le hata
2: e ha tlatswa yeah.
1: Ukile bo ntate ba re
2: Thank you.

ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega moga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

Salamo ke sa ke tse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletse. Seba motswalle wa ka le nna ke be motswalle wa ha o dikela hantle o re nyane ya le shume le nanong le monnate le ditsitseng a fela re.

dipalangwe dipere ha ke sale le nna ke a tsamaya e shebena kwa hone pa etseng antle metso ke yane e le shume le metso e mehlano itse ke sa tshwalo ya fitla ya fetwa ya re metso tso e le shume le metso e tsheletseng ka mora hora ya rona ya busupa ya re shebe fela hore na tsatsing le ka ha go lenaneo le na le phuthetse eng a re sheba mafelo a veke ho qala ka labohlano e ne e le labohlano la

le shumele metso e mehlano la di 15 huisa sonta ha sa di 17 momoga wa setšhaba sa basotho BNP o ne o ngwe tshwere dikgetho tsa boetapele sekolong se phahameng sa leqele ke mo teng ho neng ho kgethwa ho tloa ka boetapele ho isa sethonga sa ho qetela sa komiti a re ke re shebe kgethonga ya moetapele mo teng mohlomphehi matšhisetsa mofomobe a neng a phephetswa ke monghadi Bothata Lephema ga mmoho le monghadi Bering Makotoko. Gara tse dinge tseo monghadi Bering Makotoko a neng a iketa ka tsona ke gore ho bonagala ditho kapa botho ba mokga wa setšhaba sa basotho BNP o theohile ho feta mona tse dinge tsa tseo a neng a iketa ka tsona tseo a neng a di supa ke hore ha o so be le pitso la ha ise e le nngwe ketapeleng ya mohlomphehi matšhisetsa mofomobe ya mokga wa setšhaba sa basotho BNP. Dikgethonga tsa letsatsi lona leno la moqivelo ho ile wa kgethwa boetapele mo teng sephetho se ileng sa supa ha mohlomphehi matšhisetsa mofomobe Manasi a mo fa 10 e nngwe ka ho hlola ka divoutu tse magolo a mararo mashome a mahlano ka metso e mmedi 352 votes kgahlanong le tse mashome a mahlano a metso e mmedi tsa monghadi Bothata Lephema. Komiti ya phethahatso ya BNP mmoho le sefahlao sa mokga seo bayanga dikgethonga tsa naha se eme ka tsela le mokgwa mofuta o latelang. Moetapele matšhisetsa mofomobe motlatsi wa moetapele Samuel Makatse modulasetulo Mashiane Rapholo motlatsi wa modulasetulo Manyaleng Lefoka mongodi ke neuwe mohale motlatsi wa mongodi Rethabile Makara ramatlotlo keletso Mphoso mohlophisi wa naha Pulu Ngwae ha mmohole ga diphatlalatso e leng Mmasetota Leshota ho sa le jwalo beke e so feti ditho tsa mokga wa setšhaba sa basotho BNP di ile tsa di tlatletsenyewe lekgotleng le phahameng mo teng ba kopanga lekgotla ho kena dipakeng ka hore seboka seo sa kgetho ya komiti se hatiketse ditshiya tsa molaotheo wa mokga. Monghadi Bering Makotoko ke ena molli wa pele ebe molli wa bobedi eba komiti ya lebatowa la mahobong molli wa boraro e leng komiti ya lebatowa la kwading molli wa bone e leng komiti ya lebatowa la phamong ha molli wa bohlano e leng komiti ya lebatowa la qeme molli wa botshelela e leng komiti ya lebatowa la belabela. Baikarabelli nyewenya ena muikarabelli wa pele ke moetapele e leng mohlomphehi matšhisetsa mofomobe ha mongodi wa mokga ya tswileng e leng Mmapudumo Halo
e le moikarabelli wa bobedi wa boraro e le motlatsi wa moetapele Samuel Makatse hara tsona mo hara balli ho boetse ho na le molli ho na le balli ka komiti e lengwa komiti e kenanga ya mogha komiti e tsilenga ya mogha mogha wa setšhaba sa Basotho e leng BNP. Ke ka mokgoditaba tsena di ileng tsa tsamaya ka teng kapa di ntseng a di tsamaya ka teng ho tloha letsatsing lane la labohlano ha o no kgethwa jwalo komiti ho fihletse ha jwale. Mme mantswe a mohlomphehi Matshisetsa Mofomobe ho na le mabuanga a re ke tokelo ya Manase ho ikgethela yeo Manase a mo batlang. Mme hono e tlabe le ho hlompha ditshiya tsa mokga wa setšhaba sa Basotho e leng BNP. Ebe ditaba tse ha di le tje di se bile di le ka go magotla di isa kae. Ha di se bile di kene jwalo ka go magotla ba kopana mo ka go magotla ebe ditaba tse di lebisa kae. Re tla re ke dipitsi a di mathile ha magotla a di a hlotse. Re ke se hlotse re kena haholo pele re ka ra utlwa hore na legotla na lona na le reng. Ba re matshwenye wa ile.

e shebe nako ya haina paitseng antle metsotso ke yane e mashume a mabedi ka motso o robileng a monno o le mong le sekoto ka mora hora ya rona ya bo super hodi mapisi fm itse ke sa tshojwalo ya fitla ya re metsotso ke yane e mashume a mararo ha re hatela pele hona mafelo a veke yona ena yo re sa tswa e furalla ka moqivelo wa tenga le khotla la Democratic Congress le batwenga la magalenga le ile la tshwagabiwa lo seboka mo mo etapele wa le khotla mohlomphei mathibedi mogothu a ile nga a le fa le bitso la dinotsi tsa semana mo mamedi utla hopola hore mogethwa wa le batwa lena ile nga mohlomphei mo tsile hata wile a furalla bjalo Democratic Congress ho kena ka hare ho letsholo eleng RFP selemonga se fitileng moetapele mohlomphei mathibedi mogothu harapuo ya hae witse dikgetho di ne di lokela ho ba kgweding ya bobedi selemonga sa 2028 empa a re ha sheba ka hodima thaba stockfela sa barui se ya qhalana a boetse a supa hore madisi a loketse hore a itlhophe ha tswela pele mohlomphei mathibedi mogothu

0: uri mmuso o hlolwa ho etsetsa batjha mesebetsi are le mesebetsi nyana e fokolang e hlahang mmuso o hira ka suesueso a etsa mohlala ka khiro ya palo ya setjhaba are ho hirilwe batho ba sentse bana le mesebetsi mo ba sebetsang hona teng bo Home Affairs are mmuso ha o tlameha ho thusa batjha ho bula dikgwebo o emelane le ho kgabisa sekele ya masego. Puong ya hae ha ke o tsipela fela hanyane ho yona mohlomphei Mathibedi Mokgothu mohlaletsatsi lona leno la Seboka ka mono ka magaleng ka nna mo etsaetseng dintho tse ngata ye puong ya hae wile abua katsela le mogwa mofuta o latela ha fana ka puo wile abua katsela le mokgwa mofuta o latelang
1: mo o tla tswa mo da di mo talento a tsosa le komitee kholo ya lekgotla DC mo ka medwa lekgotla mafuma ha di mema mo tsekisikete le komitee kholo ya lekgotla la mafuma ha di la lekgotla lena mookamedi wa lekgotla la batjha ntate sehlabaka phiello le komiti e kgolo ya lekgotla la batjha la lekgotla la DC baokamedi le dikomiti tsa diprofensi le dikomiti tsa habo bona nkompemolola setulo wa masego rural le dikomiti tsa masego rural nkompemolola setulo wa lebatowa la magaleng ntate Thabo Kgwedi ke a o hlompha monga rona lebatoweng lena mme ke ananela kamohelo eo re amohetseng ka yona le ho hlekela ditaba tsa komiti kgolo Sebokeng sena sa lebatowa. Komiti ya lebatowa lena ka moka mohlomphehi setulo wa mafumahadi le komiti ya mafumahadi ya lebatowa mohlomphehi setulo wa batjha le komiti ya batjha ya lebatowa lena dikomiti tsa makala le makalana a bopang le batwa la magaleng e le dikomiti tsa lekgotla la DC le ka tlhompho le boikokobetso ke bokerekgomo o tau ya thaba tadi pakatam sesedi e le mothei wa lekgotla la DC mme ke be ke bolele gore ha teng Sebokeng sena gobane a ile ditshebeletsong sa lepato la presidente ya mehleng ya naha ya Botswana ke mohlomphehe mokaubega o wa dipolotiki ena ya hlomileng lekgotla la DC ke hlomphe mokaubege wa dipolotiki tate Ntsumogehle mothei wa lekgotla la mahata mo Lesotho mona Regina gan to Mohele. Onema had a more. Botobotala. Bufubi du tapelo. Yama had a more. Me hagi, medicine bao. Kalo hotel gamona. Lintumel leho. Bogan homo homogena. Basbaga sena. O tloa ka mogena wa sehlogo o tla ho mogena wa sebaka empa haholoholo mogena wa mona ya re amohetseng mogena wa rona mogena a patsa toloane wa ha ga boletse mona ya tlileng a ga boetseng ka setiti sa hae a ba paka boholo ba seboka sena Salona Madisi ya o hompa mogana wa ka wena le bohle ba o ntse o tsamaisa puso ka bona sebakeng sena sa heno le ntumelle ho hompa bohle bohle dibini tsa lekgotla bahlanka bana ba diashara bahlanka ba tshireletso ba lekgotla la DC bahlanka ba tshireletso ba mmuso sepolesa ba utlwela a timona le go se chaba sa mushweshwe ka moka ke a le fompa bembaga bohle bohle bohle ba ding spoken sena niti se chaba a o belwa ke a le bua ba fompa ibaga re se bokeng sa le batuwa ka se boka se buleileng se laotsweng ke komiti kgolo ya lekgotlala DC me re bokane bona ka thabo e kgolo me le nna ke le dumedisa ka thabo e kgolo ka ho le kotsetsa molaetsa pesalameng ya mashuma magago a metso e supileng ka temana e le nngwe fela ke 37 verse 1 mme ke a e kotsa he o se ke wa hloka ha o rona ba bolokana o se ke wa hunuhelwa ba etsang ho hobe hobane jwalo ka jwang ba ya phakisa ba helwe ba se ba ya pona jwalo ka motala ke rata ho ephepa pesalema ya 37 temana ya pele o se ke wa hlo ha o bona ba bolotsa o se ke wa hunuhela ba etsang ho hobe ba ne jwalo ka jwang ba se ba tla phakisa ba helwe ba se ba ya pona jwalo ka motala ke le dumedisa jwalo Madisi mme ke epeetswa ke modulasetulo tlhopheng ntate kgwedi a re lekgotla di ne la kena tsietsi la ngongoreha mme la ithuta dikgotse a le bona mokgethwa eo le mokgethweng ka thata gago le sa go abale jale le molata mabotsela obane dikgetho ne se ile tsa motlhotlhoga lebatweng lena jale a fihla a fugalla kgetho ya setšhaba ka moo ka paramenteng a ithega a fetoa moitegi jwale taba eo e ya lengongoreisa empa ke le thoba he le go le dumedisa ka temana ena gore sekebe la ngongorega Madisi lengongoreiswa ke balotsana ka diketso tsa bona tsa bolotsana kobane ba se ba tla phakisa ba helwe ba pone jwalo ka motala Niti. Sechaba. Ao bigwa. Ke le dumedisi di madisi. O fikile na go ya le ao re. Ke fe sboka sena le bitso. Ga re ndade tabogwedi. O last lo waka. Mongodi e moholo ndade ga matoto. Mori e moholo ke ndade tsho batsitso. Ga matoto o a le khotla lena. Ke ndade tlalele le tsa. Bona malemba le ba. Batsi le
0: mona ho bona la michini ile ya ba le mathata michini ena ile ya ba le mathata o tloske wa makala mo mamedi ya motle wa PCFM shebana ntena kwa ne paitseng ya metso tsiki yane ile shume le metso e supili ke tadi me hantle ho renya ne rona ke ya bokae hora ke ya borobedi hodi ma PCFM ya lo khotlala gasola handatai ho thewa handle avani lesotho hotel and casino
1: o fikile na go ya le ao re ke fe sboka sena le bitso ga re ndade tabogwedi o last lo waka mongodi e moholo ndade ga matoto mongodi e moholo ke ndade tsho batsitso Amaroto o a le khotla lena ke ndape tlalele le tsa bona malemba le ba batsi le Kareboa ka tshira o tlame hore a tsitse buka sena se botlhokwa go lolo go tlenela ditse skele michini le ha ya khitlela moro ya mona ba le ke mane bone ke re ba di thabo go di ile mo la studio wa le batwa lena le ba ha bo ba o a sebetsang le bo mori e moholo ndate tshabatsitso ga matoto ndate salele le tsaba mohula nthau wa le batwa lena ndate mmaheng ka ile ba le tlo me ba le ga mahla o re seboka se gogwane ba sebetsa le ma councilor le ba dula studio ba maka o re re tle re fumane seboka se a hleile tsena mohena
0: e shebe hantle nako ya hao ene paitsing metsotso ke yane e mekae metsotso e le shume le metso e mehlano re tadime ha monate horenga yane ya rona ke bua go loka horenga ya bokae horenga ya borobedi ntumelle ke tshwara masego fela ka letsoho ke iphopholetse mo e leng hona teng ha ke khutla mono ke nna le wena re tle re tsebe ho tlotswela pele ka ditaba tsena tsa sebokeng seo sa DC ka mono ka magaleng.
2: Create big moments with the fam. Get the KFC Family Fiesta. That's 6 pieces of chicken, 4 zinger wings, 2 mash and gravies and large chips from only $164.90.
0: Ishebe nako ya hawe ne paitsinga metsotso ke yane e meka e metsotso e le shume le metso e mene. re tadimme ha monate ho renga yane ya rona ya borobedi ke ka mogwe he di renga tsana tsa etsahala ka tenga ka mono ka magala ka magale ka mono ka magaleng ntumelle ke tle ke tshele spice fela hanyane ke atla

0: echebe nako ya gago e nepagetseng metsotso ke yane e supile re tadime ga monate goreng yane ya rona ke bua jalo ka goreng ya borobedi ke ka mokgo a ileng a di bea ka teng motlhomphei mathibedi mogothu ka mono ka magaleng ke la ka go konkenkela yona ganyane fela gobane ka nnete e batla e le telele gagolo batla e le telele gagolo mmehe o tla nne o e fumana ga nako e ntse e tsamaya e shebe nako ya gago e nepagetseng metsotso ke yane e tsheletse ge tadimme ga monate goreng yane ya rona ke bua jalo ka goreng ya borobedi godima PC FM ya lekgotla la kgaso la gantatai go theowa gantle avane lesotho hotel and casino dietsaetse di le ngata ditaba bonnete ebile a dintse di etsagala a re ntse re di sheba di etsaetse di le ngata ebile a dintse di etsagala di le ngata ditaba ga golo jwanga ga o ntse o di sheba a baka ga o le tjena e ba he di kentse maoto ka gamelong ene mmetšhe ba ga gao le tjena e ba he di kentse maoto ka gamelong mosotho o ne a opile kgomo lenaka ga na riatso ka nnete
1: mohudantau wa lebatowa lena wena tate modimogolo wena motlatsi wa moetapele o seka ba ba motlhaletsa phomola le go abalela lebatowa lena la magaleng le tshwanetse go tloa ka jeno le sebetse le setšhaba sena sa magaleng bonyane dikgetho tsena tse tlang gosane ke tlhoka dikete tse nne lebatweng lena go galemela lenyatso ka tsona setšhaba sa magaleng se ile sa sebetsa ka thata sa kgetho mme sa kgetha ka nepo ga ke na gwao dikgetho tse tlhatlhamang tsena phetantho ntle ebe o leneng le ntse le fele disile leng mosebetsi gore le o le emela ka paramenteng ka mane ka ntlong ya bakgethwa ba setšhaba ntle le poso o tswele disi lebatweng lena le o le o emela setšhaba sa lebatowa lena la magaleng ntle le phoso le tshwanetse o sebetsa ka thata le tle le kete tseno tse gobedi ke feta taba eo he beng baka ya lebitso le kopo eno ya gore le tle le kete tse ka ba nne e sentse gobedi tse ka ba nne ke fetela ntlheng e tlhatlhamang eo e leng ya borago dikgetho tse akaretsang tsa naga ya lesotho bohle ge ne ntse re dumela gore dikgetho di tla ba 2028 kgweding ya bobedi go latela molao wa motheo wa naga ya lesotho mme 2028 ga e gole re tshwanela go itukisetsa yona ga e gole gobane selemo se tlang sena ka kgwedi ya lesome le motso mong paramente e tla tlhalwa re gutlele go lona setšhaba paramente e tla kalwa re gutlele go lona setšhaba mme re tlameya re fumane e se di itukisitse le le malala a laotswe e be le ntshetsa motho yane kwe pere mogaheng ntlelo go ba mo be ya gegethane le ba tuwa lona a ska ba le bona ha le mo bona fela le besedi tsa tsena monwana ha le botana le tsa le go nko go lwa ditali ba tuwa lena ha le bitswe bolege a se matai se ba tuwa la magaleng a se matai se ba tuwa la magaleng le tshwanetse le go sebetsa ka thata ha ho go re le tletle le lo jole ke ri kgeto tsa sa maemo a ne ba hetseng le tshwanela go duoba mane February 2028 empa ha ke sheba ka utima thaba ka mone se a kala na stokofela sa ba huita le mma ke a bona go ba bitsa dikgetho batho bana itlhopheng he madisi itlhopheng madisi dikgetho ke tseo mo ditlang le teng ha re ne re di shebile 2028 ke a bona gore 2027 di tla kena ka tsela ena e bantseng ba tshwere ka yona ha o pota ba bitsa dikgetho mme ba di bitsa go ja tabeng ya bosebeletsi atšhe ba tlhile ba ya gampe gagolo gohang ditshebeletso tsona ga diyo setšhabeng mona mona magaleng motho a nkgakang ka lebitswa ke motseba ga a le latlha a ithekisa a sa le bolele na o re bue ka bokae a sa le bolele na o re bue ka bokae a re o reka ditshebeletso ga ena a rekile bele ke makedse ke fitlha mona ke a sheba dikae ditshebeletso tse tseno tho di a rekwa ka go latlha disi paramenteng
0: e re a sa ntsana makedse o re na dikae ditshebeletso tseo tseono tho di a rekwa ka go latlha disi ka gare go paramente ke tshwara masego fela ka letsogo o reng ena ya borobedi ke a tla
2: a na mokga wa gago wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse e tlang nna mokga wa gago o itukiseditse o gapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo lenaneong la rona le maatla la dipolotiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa gore o ikopanye ka kotlologo le bagedi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maloti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bagedi ba batšha naka bophara bega mokga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power.

0: e shebe nako ya gao e nepaetseng a ntle metsotso ke yane ema e lesome ka morago gora ya rona ke ya bokae gora ke ya borobedi godima PC FM ya lekgotla la gaso la gantatai go theoa gantle avane lesotho hotel and casino e re re gatele pele ka tsela le mokgwa mofuta o e kanga ona ona ka mmantaga wala lesome le metso e robedi ka di 18 kgweding yona ena selemong a sa2020 a mabedi ka metso e tsheletseng ofisi ya mongodi wa mmuso e tsebisitse setšhaba sa basotho gore motlotledi tsiela boraro o amoetse kgothaletso ya motlhomphei tonagolo ya go etsa diphetogo tse latelang lekgotleng la matona tse qadileng ka la 18 gona letsatsing lona leno la mmantaga gona kgweding ya yona ena selemong sona sena mme diphetogo tsena ke tse nne ya pele mohlomphei le bona le phema o lokolotswe mosebetsing wa lekgotla la matona ya bobedi mohlomphei motlatsi maqelepo o tloga lekaleng la bohahlaodi dipapadi bonnono le mesebetsi e meholo le kgodiso ya kgwebo mohlomphei mputi mputi o tloga lekaleng la bosebeletsi ba setšhaba o ya lekaleng la bohahlaodi dipapadi bonnono le botšhaba ya bone mohlomphei moeketsi motshwane ke setho se setšha sa lekgotla la matona mme e tla ba letona lekaleng la bosebeletsi ba setšhaba basotho ba ile ba tsebiswa gape gore letona lena e leng mohlomphei moeketsi motshwane le tla tlhapantshwa ka la bobedi mme le ile lang ka tlhapantsho ntlong ya botlotlei maseru ditaba tse itse a diqeta o etsagala balatedi ba bang ba RFP bare ba swabile ha holo ke eto yeo sammatekane a inkileng ka le bona le phema bare le bona le phema a thehe party ya hae ba tla mosala morao na ga ka e bona e etsa hala ke re ke tle go fe puo ya mongodi e moholo wa RFP ha theola maikutlo a balatedi ba RFP
1: moruo ke bophelo mathala bodiba a matla ke kopa o etsa kopo e kgethehileng ho lona ditaba di se di le tje mohlomphei moetapele a sa entse taba e tje re sa tsebe hantle gore na ho no etsalang re fe monyetla jwalo ka ha ntate Kobedi a tshulo e le modulasetulo wa diboka ke le mongodi wa RFP wa lona a tletseng ho tla le seva re fe monyetla re ke re fumane monga rona re shebeng hore na taba tsena re di shebisana bang theola moya ma RFP ya matle theola moya ke ya kopa theola moya moruentse le bophelo
0: ke ka mogo a ileng a dibea ka tenga ere ke tshele spice ke atla ke tshela spice fela ke tsebe hotla ho ima PC FM ya le khotlala gaso la hantatai ho thewa hantle avane lesotho hotel and casino ere ke tshela spice ke atla.

0: ke ha ke ne ke tshela spice fela ke tshela spice fela taba yena re tswela pele he ka ditaba tsa rona hodima PCFM ya le go tlala gaso la hantatai ditaba tsena di entse ditaba tsengata tseo basotho ba bua nga ditaba tsengata impa o tla hopola hore mohlomphei le bona le phema beke ya ufita ha le kamane ka maputse o ile a beya ditaba tsa hae ka tsela le mokgwa mofuta o tjena
1: bati tsena di bangata le a bona gona jale tlabe se le ba yang menyetleng ya bona fela lona ha le sa tla fumanang difebeletso ke re mohlomphei Samuel Ntukwane Matekane come 2028. Re tla be re eme re sa thekiseng re thula fela batlompheki bana ka mogao ka mona bana ntsa ba tshoswa o ntse ho ehuletswa mokonto boo le akae ba re ha se motho a ka ba etsa mokonto eno ke mothei wa letsholo ba eme ka sebete ba sa tshabe dicamera ba sa tshabe go batlagalelwa ka mabitso ba tseba gore ke ditho tse gabane tsa ntlo ya setšhaba lebitsong la letsholo ke eme le bona ke tsamaya le bona ke ba tsieditse gore ga e le letsholo lona le tla ema le dile batlompei rekoto ke ena sentse le bona kgwele ke ena ro fitlha go yona dikodia ditlano ga gona mmuso wa mo ke ne ke se ke re batlompei ba mekga emeng ya dipolotiki ba emeng dikgoneng ba tshwere dikgokgase ba ntsa ba re yare tsa botse ka legare ba leshano ba keke ba loka le ga eba ba sebetsa ka thata ba na le batho ba bona ka go gona ka mona re tla ba nyokola fela ga e le megopola le ditakatso tsa bona tsempi di keke tsa etsang batlompei go leka Lesotho le tlhoka gore le ntshetso pele Lesotho ga le tlhoke dikarogano le tlhoka gore re beng ngata ba nngwe wa tsewa re ke be ra dumelela gore ke gopola pale e nngwe mona ya kamela e fitlha ga motlhompho imane e re e kopa go sireletsa tlhogo a bata ka ntle ya kenya tlhogo ya bua ya re ke batla gore ke kenye maita le ona a gatsela ya kena o fila ya batla go nyokola ka thung ka mono nna ke re ga e le go wela kwana ga e le go wela kwana ditena ke akena ga ke lo tswa ka go yone gomme le bontate ke re go lona ke eme mona le etse bonnete ba go ga ona motho a da golang le etse bonnete ba go letsholo lena le tia go feta ka mokgwa le tsileng ka teng ela batlompei dinaga tsena tsa rona tsa aforika mona ehlile ba dumetse gore lesotho le eteletse pele ke ba eta pele ba nnete ba ditao ekekebe ga ba ra tšhešhela mogago re tlameya go sebetsa ka nnete le ka tio go itlhomphisa ditšhaba tse di ga e le ena ya gore ke thoya se mmuso o ile yona ke pale ya maobane ga ba sa tla e bone re tla kopana mane lebokoseng re lo kgetlhang ke fapaneng ga ba gutla mono re tlameya re gutle re ba kwentse kao fela nna ke a tsoa ke bua ka phate phameng Obani Rena, that I hear them. Badumbi Matagani, Osi Leni Sevezi, Yabaore, Banna Baiso, Basadi Baiso, Haruko Banning, Tuluki Sing, Nahena Soto, Obani Rabona Hore. Ke re ne tsile sporo mme taba eo ya hae re ema le yona le timela eso ha re no tswa boitlamong bono ba rona le tlabe re sa tsebe go rona le ne le latetse batho ba mofuta ofeng re ne re sa latela fela gore re lo dula ditulong tseno jale e be jale re se re lebala seo re nentse re se bua bang ba bua diyalemoeng ba he ba le shalo fela bua nnete ba sotho ba eso dile modikana go tswele sena fela le a bona ya sa bone ke mo le fela le a bona go go se tswe ya ga ke tla ke tswele 90 days ka le tsomba ke le shalo he ke le shalo ntle le teng go re ga mo kwate na bitse go bising dile mo tsena ata a sa ba bua le magoa o no le re ke ba ke tla ke re holona a e ba sotu ba tota ba fela ba feta ma di go bona ka e di ba go le sado yo yo go le sado le ta e bona e ta e tsahala le sotu le tapolo tama isong ya Samuel ntukwane matekana maikemise tswa hai go go bona basotho le bona e se mmutla yana go tsotsebe dina hinda ba thoba le le mamelo tsa ba sa isu le tlo a hola a holo di le mo di bile tsago fela empa phetolo tsela la e bona le be le tumelo e tileng ya gore ae le yona mesebetsi yona e na ntseng a bua ka yona o go tla e thea e tla ba ting le a tseba gone ja dinageng tse re sediswa ke dintho tsena tse ntse di e tsala dinageng tsane tsa mosekwana empa sepheo se seng o go bona re tile bofumeng o go bona lesotho le iphepa le bile le ka lakelela le fepa e ka sitana dinaga tse di ke sepheo sa gae ke sepheo sa rona rona ba tsamayang le re molo ebile modua gape a kere le kgotsofetse ga ona mokgonto I'm not a part of you. I give you the answer to your question. Never you let me fail.

Eshebena kwa ho na fighting ante metso ke ya le mashuma mabedi ka metso e mehlano fela ge ka town ya mokokoto go nya go na ya borubedi. Ena non le monna televiti tsenga fela re fata makwato. Ka nnete ke o file tsona.

0: Adio Falls.
1: Hey, the mouse is on the lock.
0: Hey, da. Motomo kutun tiala.
1: Ke motho a hulo. Eh, hai, wa mfuta a go le na ka go hulo, mme ma simo. Ke go tla ke la ke na ka.
0: Di a be di lengata, di a tsaetse di lengata mmakutsang.
1: Di tsela di tsaya di feta fa ga ke ke di tsela di tsaya. A go futa le ja. Ke tla ja. Ke le tere di tsela di tsaya ga ke ke ba buya ni ka tso. Hai. Wa le bona naka.
0: Eh.
1: Ke di tsala ka mana ka meta drama nasi. Ga ke ngani? Ka tla ka nwe. Ka tla ke se ke o tlo ya o tla ha se kwana. Ha ke tsala le mma mokoto ke thewa go bueni. E nna go tlo le pele ke ka maprani. Ke a tla ba di nna ha ke nyo eno. O o tla se botseng. Ko re tsaka ka hore. Ma national ba ke bana ba re me sumoya ke ba bana ba ba ine ma bana ke ba tla di tsana di tsoga itseba ke ba ka lefa ke be ba ba ke tsene re se phaga a di nna le di pole di mana tsere tswa ba thala ka go tla tswa utlile bohloko ha holo ba ba ne nye wa tsa go tsaka na go tseng ke ka ba di khatse tse golo ka botsa di khatse tsa ka di committee tseng ba go tla tswa di tsila ho le ba ne ntse ba sa khatsa botho le ba tloge Hela ga tlhola bela go tlhola la ga kisa ke re yo yo me ka ge ka khutlela mo re ba tsana go tsela tsela bona ke tla le tsang se wa ntla le bona bonu ke tla ke tsene a le go ka ja ka go pali ka le ba tsena ba tla tsiba a go ke a go tsaka ke sa yong ka go ke a go
0: kholekiti he bana Radio Hot. Waskatse ya hamonati.
1: Eh.
0: Ore, wo wa sa sonso tsheile ya monati.
1: Eh, la di mela ke ngfuru ma tangi ma pa ipa ko waskatse.

0: tanki ke eng a o so hla o so tshedi ya kana
1: ka wa se o thala mo sutu ka pulelo tsa hai
0: ha re ngwali
1: a ke na ka ta mo thudi ka mpe
0: he ba
1: o ka ntate
0: ke mametse taba ena ngkhomatanye
1: ke mo tshwa ka bua ditaba tse mo nna ke hakale kale ba thumba a bulela ka mo kwa tshedi teng mo so di tulong a bulela ka hore tla bentse di yena a a ke mo shaetseng ha empe ku tsa ke tsaba
0: ke ka hona o keng ha o tsaba
1: ke ka motho di ka nteng o tsagetse magumo o tsagetse diketa o tsagetse ntshetsana ka ofela o di itse o menwe na na wa hlati ja ma se u ha tse a mona bona motho e ka nga toilete o si motho mpelo nya gae a ha lo tsaya ha i thatu ka bafumana batho ke a lebuwa thank you
0: ho matanyi ene le moqebelo hana tshwere mokete ai hale ka mane ka maputse ka mane ene le moqebelo ba le ka mono ka maputse empa manta vera di se di hla di se di fetuidi e ba radio hot radio hot
2: bili
0: ngwanes ka
2: tsamaseng le bili
0: a o simaseng ntle
2: a nnete nna kutlwa ditaba tsa le bona ke utlwa di ketie ka sutlwa di sena moelelo go nna ke le motho one ga a bue ona a ka beke ene ya bobedi tonagolo ka botlotlei a mo isa mane lekane la tratiga keng ka bobedi ga a tsa ra mesebetsi ke batho ba sa boneng ga ba sa tlhoke ba bone ka ga le batho ba la tiete ena ka 24 ka tsileng ena ya one way ga o thobola ka se ka dishopo ke gola tsela ka bangope ka difogo
0: gona ka tiatianeng ka moo ka one way
2: ka one way bodidi ke gola tsa kwadinye ditere ka mangope ka dikgogo go thokela ka fela
0: a kwadinye pele
2: a ke gola kwadinye ditere gobane ga kere ga a tsamaye ka moo ka one wena ke mesebetsi iseng e tota e tlaga e santse e le siko e teng ntse e fela go utlwa motho a ntse a iketa fela
0: o utlwa motho a iketang
2: go utlwa motho a iketang fela ga a bolele tsa puso gona ba fitlhetse eng ga ba fitlhela eng go utlwa motho a iketang fela athe
0: a o simmasentle tanki nnake yebane o la nna a bua le bodi wa PFD le bodi wa PFD o la nna a bua a re puso a sepotele ane mmetshola nna bua le bodi wa kgwetsa a re puso a sepote radio hot
3: aho di ta mosale wa ka tsam time ka mbu o ka mosa bjane ntse ka tsam ka mo bana di buleng ka fela bona kale pe ka ke a di o sa fa ka gomo go bona golo ke nngwe wa re ke re ala go bo tsika ka go go tsoetsa go ba le go na nna ka ga fitse ma ka ba mo tlhoka go tsiwa ke re ke nka ke di go ka ke di le nna ka di tsentse go tswa se la ya go tlo go le ka mo ka bona ke re ne re se ka ba go ka ha go tsa ke di ba re le go di tsani ka ka ga go tlo kwa go ke re go se ke ka ke se le ka ha re ke re mo ka pu ke ka le tiere ke tla re ya ka go se go le ka mo tsile ka tla mo la pepe a se mo ka ba ma tsana go na ka ke ka ka ke se ka go ba le ntse a sa bona tsa re ba sa di tsana tsana ba ma ku tsana tsana go di tsena ba di tsela tsa ke go tsana go di tsena ke mo tsa a mo tsa go nami di tsana ka go di ka tsa le nyalo ha se ya ka go ka ntse go itse e mo ka ba tsa ka mo nyako ba ba ma ku tsa bo e
0: ke a le bona maikutlo a hlahanga ka mona ka WhatsApp a hlaha ho ntatele tshwara ka mane ka kwadinye o go mohlomphei le bona le phema a theya sa thei ke molemo ofeng o ke o fumananga ke le mosotho ya robalanga a itsosa ha iso mo matshwareng ya kwadinye motse o mahlong a ba busi fela o kanga o sebakeng se sa fihleleheng go latela tlokotsi ya dintlafatso tseo e sale di o tsametse go tloga Lesotho le kene leetong lena la boipuso entate letshwara ka mane ka kwadi radio kgotsa.

0: Hey, what na ke manga ntate ya binanga mo. Hey, go kae wa ramo? Haiba o bua ka mona ke le budi. Haiba o bua ka mona pusong a sepotele mona. Ke le budi wa hwetsa kwa PFD. Ke se bana kwa na pa tsenga ntle metso tsiki ya le mashume a ma ile shume le motso rubunga ga tadi me ya monate ho ringa yane ya rona ya bo rubong o loma mo o batlang bo nete o sa tshulo makwitsang tsa he ke di fotetse ga di
1: ha ha ke re ke tima re di wena o gaola nna
0: a phepi ngo
1: muribu li
0: khono waka
1: letswalwa
0: khono
1: ei di khata tsena tsa naha
0: he di thata ngono waka
1: Hey, di khata tsena tsana ha di go phedisa na le mo di re sente ba re tima mejo ba re tima ntotsena ka ofela batho bana ba ja ba le ba empa he ya o qetela eng mo go re nna ka nna ke ne ke re ntate le bona tsitse mono go ha ha ke tse ya go ga ke mo khotaletse o theya ha ha ntse ku ka ha ba ntse ba se ba ntotsena tsa bona ne ke re ke mo khotaletsa hore a tsitse
0: wa tsitse
1: e haiwa ke nnete tsena tsentseng re di utlwa a tsitse kore ho teng fela kore a eme fatshe a ye mosebetsing ha a tloa lebatuweng a ke re ga o kwa batho o letona ho latho o mokgetho a ye mokgethweng a lo dula setulong sa gae sa bokgethwa fela ka gara RST a tsitse ka gara RST teng ka nnete ke mo kgothaletsa o tsitsa e seng o theya gobaneneg fo wa bona jwale motho a ka re ne ke ka mo kgothaletsa e ne ba a ke wa bona gona jwaletse ga o shebile ntate number 17 ga a na fa ntate tonagolo kgomo na o ne a thabile jwang a ntate tonagolo a re ko baneneg nna leng kaae re ne re le barui ba neng ba tsebana se ke tsebana le ngwanenwa wa morui mmogo le nna jwale re ne re le barui ka fela le bo ntate le bona a tlhatlho jwale Lala tite bo wibono aba tite ba wibana ba tite mo tete le bona aska tshela a tite le na mogweng
0: na ha ke se re mkhono se sotho se re o sella thebe ho di maengwe
1: e ya ntate
0: na ha ke se re hetla mogao ke se re sheba ho rena ba ile nna ba feta mona o bona ka ka ha o tsama wisikeng la thole ka ofela
1: wa tsama lisika la thole lona le tla tsama ya le bona le sika la thole lona ha ke hane ba tla tsama le sika la thole na ena e ke sheba jo ka ha go jwetsa ke ntate le bona a ska ba tle a hore gore le ha ebe ba se ba hlwane le ntate matekane a ska ba fa di gatsa bona le ntate matekane se baka tsa hore he ke gene a ke bua a re tsi a ke bua batho ba bang he ke gene ke gene pa ke tsaba ba gwane
0: ke a le wa nkhono wa
1: ntate kwa
0: radio khotsa

0: Radio Khos. Radio Khos.
1: Ade patlo jan.
0: Ntate.
1: Ntate
0: tani.
1: Ntate tani. Ha ke 24.
0: Matha o le 24 ntate wa.
1: Ha ntate wa tsana ka 24 ka mo ha ke bone patlo.
0: O bona?
1: Nna ne ke bona ka ka e ke ka ka ka o batla. Ba ka ho yo mo. O ba ne ka ne ke ntse a nana ye mo di di nya nna ntate ke no tsinga a se di a maswa.
0: O ye le bileng 24.
1: Ye le bileng 24.
0: Eh.
1: Ya se di a maswa ponta ke 24 ka na e ke bonni ke ba hore. I a khala ka party nngwe ka ketelete e ka gona ho yema.
0: Na o bona ka ka ka ka le ba ka mola ka teka.
1: Ah, ka teka ha na munye.
0: Oh, ha na munye.
1: Ya ka teka ka mona ha na munye ta ha ithena ka teka ine ngata ntate, ngata ha ho. Ya li ha ine ba ha ngata ka tele ne le ngata ka yona. Ya ke ka nnete, nna ba ntse tla mathata, nne ke mo dimuna ka e fola ntse ina. Mpa he ntle o mono ka nnete ha ka ka shebe ho bona ta etsa bang ho tswa mo ka nnete e ke se le ha se la di bona mo ke ka mo thusa ngo go sala a e ka party eng ha ile o tla party ding a tsona nna ka nnete a di buti
0: ho bane e ka nna ba u bua tjena o ile wa sheba ba ile nna ba feta ba banga ba ile nna ba theya o fumana ba se ba le siko.
1: O na le ka batla ditalenta ha emong o re arrest you.
0: Eh.
1: Ha e party yong ka po a salwana ka ona ka le tsa mong ya di tsi. Ya ha ka khona tsela o re bona ha ka hapua mong ja mo ho le tsela di ja ka ja.
0: Wa tsaya mona a tenta tata nyi uliki.
1: A ti. Ha ke
0: tula na moya. Moya wa hana ke tula. Tula. Are your thoughts? Ntate?
2: Hey, ya gawa mona ke se bona mona tsi.
0: Hai bo itsile ke la ka go tlobele mamello hle ntate wa ka ke ntse ke e bona.
2: Eh, ke ntate Martin.
0: Ntate Martin.
2: Ntate buri a ke gara 24 mo.
0: Eh.
2: A do di ka ba ga di bua ga di tswaelo ga pa ga e jetsa ga sa e tsala na mo sa ofe.
0: Eh, o sella thebe o di maeng.
2: Ah, e politiki se tsiga a holo ona jwa.
0: Oh.
2: A holo ja no no di mama ni ja ba tsena le tsena na. Nda ke ona tsena na. Ba e ma se tsiga holo ka ga politiki 24.
0: U tswa kwa lo.
2: U go se le ba ga thata o ga ga tsi. Ke ke ke ma ba tswa se ka tsi. Ona tsena 24 pa ja ba e se tsiga fela. Yes, are. Inda de botata ye ne tsinki khanye tsani le ba ga ke lena na bana bu ha di ba ba ja ka u tsa ba go tlhoko go a go lo tsena na tsepe ona jana o ga ba o fa di ba ba di ba di ga di a tsimela ba go tlhoko ba dangala ditseto ga palo o di ba o a ba go tlo ba go di tsa ba go ba a go le ma jala tsimela ona a se se mono. Hadi ha e khedu ke majwala tumela ano a di botse. E khatwa ke masoto ka kakagetso le ba fata mind book a go phadi le. Bo ba zudu bana ba khata ba bana. O ga se ba bana ba di botse ba ba ba khedu ba ke se botawe tsela mo.
0: E bana.
2: Ba du ba khata ke ba du ba ha e mona ba du mona ba sa bui ba tso ba ke. Ne ba bi da ba du ba no munye ta ka tsela e khedje ye ngara go engata. Baba tswa bona e luka e khala tsa khetwa ke a go khetwa phadi tse ka tsela a mafutse ka ga ba tsebe dikhetso batho ba mo le ga ona ba tlo di bo go go ba go ba nna tswa ka ba ke se go tso ba buse ka phadi ke eno e so le khala o tsae mantsoe a na ka ke ge phadi ga phamang ka mata ke SR ke botlhata masala ke ganya ha e go so thata. Then is a little bit of a yard, and we don't want to say, you know, why I do a better moral and waka. I'm ahead, but one of the Yamaha is about one who is not getting it around.
0: Hmm.
2: I did that with Yaman Bobby, he's beating up the city.
0: ntate maritins o tsho go tla senwa sediba se ntse jalo ka otho mofata sediba wa senwa kapa a senwe
2: o tla senwa ntate wa ka phadi sa se sitleng se na le balwana ka tala ga e mong a sa mona ga re tswele motho ka baka la gobaneneng o ne a se na lepo motho wa modimo o sa lekgelekgete a tswa ka ga phadi kapo o sa go a tshe a bona mojana o tlang bosetsesetse morago gona tsenana o bua tšhelete ntate wa ka
0: jale a ke go le yena o na le yone.
2: Yes, that is why she has about and so you don't have to go for it. I know four pieces about the other side you want
0: to
2: go out. What I see to our own passages are looking at that one. I don't have a son, I got 25 miles from home. How is that? And I say, if any time I have a bed on a jack, I can't be that, Mariana. What is he for what that is? I was on.
0: Ke a le bua ntate Maritins.
2: Ke na le wena moetapele.

metlano metsotso ga tadi mme monna ti horenga ya borobong le mapisi ya FM se va jwa le dio sile ena ke mo ha sa

0: ana pa itseng anke metsotso ke yane mashume a mararo ka morao go raya gona borobong ntumelele ke tshwere masego fela ka letsogo ke phopholetse mo e leng ngwana teng a ke atla
1: ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane ho la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlakisetso PCFM your pulse

0: ana mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa ha o itukiseditse wa pa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlologo le bagedi go arolelana tšhebelo pele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega mogha wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22322122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse our beat
1: Simola ke tla e fetsa